0: ang Pilipino ay tayo.
1: Mga kababayan,
0: kami ang Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS para sa lahing kayumanghi. Yeah.

0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: Araw ng Miyerkules, Oktubre 14, 2026. Magandang umaga po at welcome sa inyong 92.7 FM, CKJS. Ito po ang Good Morning Philippines, naghahatid ng mga balita from the Philippines tuwing kalahating oras. Ilan sa maiinit na balita mula sa ating inang bayan ngayong umagang ito ng Miyerkules. Binigyan diin ang kataas-taasang hukuma na hindi maaaring pagsabayin ang senior citizen discount sa iba pang uri ng discount. Ayon sa Korte Suprema, hindi na maaaring humingi ang mga senior citizens ng karagdagang 20% na diskwento bukod pa sa natanggap na diskwento mula sa promotion or iba pang kasunduan. Pwedeng pumili ang mga senior citizens sa pagitan ng discount sa promotion at ang 20% senior citizen discount sa mga inaalok na products o serbisyo. Alinsunod ang naturang paninindigan ng hukuman matapos ipawalang sala nito ang general manager ng isang hotel sa Bacolod City. Kinasuhan kasi ito ng paglabag sa Senior Citizens Act dahil sa pagtanggi o manong magbigay ng 20% discount sa mga panauhi ng hotel na may edad 66 at 70. Sa ibang balita, muling naghain ng pagpapalawig or pag-extend ng kanyang medical leave si Senadora Loren Legarda. Ito'y sa gitna ng patuloy na pagpapagaling niya mula sa kanyang karamdaman. Kinumpirma ito ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. na nagsumite ang senadora ng aplikasyon para sa leave para sa nakaraang Lunes at Martes, October 12 at 13, or ngayong araw. Sa kabila nito, wala pa namang or kahapon. Sa kabila nito, wala namang inihaing application para sa leave si Legarda para sa buwan ng November. Nagsimula na ngayong araw ang 26 na days na bakasyon ng impeachment trial at regular na sesyon ng Senado na nakatakda na magbalik sa November 9. Matatanda ang buwan ng Agosto nang simulang mag-medical leave si Legarda dahil sa kanyang kondisyong pangkalusugan. Pinag-igting naman ng Bureau of Customs ang pagbabantay sa mga pantalan at boundaries ng bansa sa inaasahang pagdami ng mga inaangkat na produkto at balikbayan boxes ngayong Kapaskuhan. Ayon sa Bureau of Customs Commissioner Ariel Napamuseno, patuloy ang kanilang pagpapatupad ng mga regulations, inspections at anti-smuggling operations upang matiyak ang maayos na pag-process ng mga kargamento sa panahong dagsa ang mga padala mula sa ibang bansa. Kabilang din sa tinututukan ng ahensya ang mga reklamo kaugnay ng mga balikbayan box na hindi raw nakakarating sa mga dapat makatanggap. Sinabi ni Napamuseno na patuloy ang koordinasyon ng customs sa mga bansa na pinagmula na maraming padala ng mga Pinoy upang matugunan ang mga kumpanyang umanoy na loloko sa mga nagpapadala ng balikbayan boxes. Samantala, sa mga malalaking issue pa sa ating inambayan, huwag raw magpanic dahil wala namang water crisis sa Metro Manila. Alam niyo po yung mga mamimili raw ng balde tsaka drum? Abay dagsa raw para makaipon ng maraming tubig. Paghahanda sa tagtuyot. Pakinggan ang ulat.
2: Bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat.
3: Kasunod ng pahayag na yan ng Pangulo, may ilang nabahala at agad namili ng balde at drum para matiyak ang kahandaan sa El Nino.
4: Eh kasi yung sinabi nga na magkakaroon tayo ng ano daw eh, ng shortage yung sa El Nino. Magpiprepare lang kami.
5: Para daw po sa baka maubusan na tubig. Opo, naghahanda lang po. Dalawa po muna, ilang kasya na budget.
6: Halos 2 weeks na po kami, napakarami. Kami po, dinadagsa po ng tao. dahil sa sinasabi po na super El Nino po, yung mga tao po, kumbaga sa ano, naghahanda na po.
3: Maya't maya ang dating ng mga bumibili ng drum at baldes sa pwestong ito sa Quezon City.
7: Mas mura dito kasi 1.6 lang. So nag-check ako sa online, nasa 2,000 plus, 200 liters din. So mas mura dito. May mga bata sa bahay, so dapat merong reserve.
8: Mahirap pag marami, marami pa naman kami, kailangan araw-araw gamit ng tubig. Mas mahalaga kasi ang tubig. Mahirapan ka rin kung saan magigive.
3: Pero sabi ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS Regulatory Office, hindi kailangang magpanik.
9: I think the President is saying is that is for outside Metro Manila. I can guarantee na wala pang water service crisis this coming Super El Nino. Handa po ang Manila Water at Maynila, hindi po magkakaroon ng water crisis.
3: Taong 2022 pa raw sinimula ng mga paghahanda para sa isang Super El Nino.
9: Worst na worst po ito, probably water service interruptions, but there will still always be water at the tap within 24 hours. So they don't need to go pila balde sa labas po. Hindi po natin kailangan yan.
3: Ayon sa Manila Water, isa raw sa mahalagang aral ng El Nino noong 2019 ay huwag umasa sa iisang water source.
10: 2019, angat lang yung source natin. So we learned from that na mahalaga na to be water secure, kinakailangan na mag-develop tayo ng karagdagan pang mga water sources. So ngayon, hindi lamang angat ang pinagkukunan natin ng tubig. No? Meron na tayo ngayon na na-develop na sources.
3: Nariyan ang Cardona Water Treatment Plant na kayang magbigay ng 110 million liters per day ng tubig. Tapos na rin ang Phase 1 ng East Bay Project na nakakapagbigay naman ng hanggang 50 MLD. Ang Phase 2 ng proyektong ito, inaasahang mag-ooperate ngayong buwan at makakapagbigay naman ng 200 MLD. Para naman sa Wawa at Tipolo Water System, nakakapagbigay na rin ng 80 MLD. Sa susunod na buwan, makakapagbigay na rin ng dagdag na supply ang Caysacat Water Treatment Plant. Ang Maynilad naman, nag-upgrade na rin daw ng mga facilities at malaki rin daw ang nabawas sa non-revenue water.
11: Kasabay ng pagsisiguro na may sapat na supply ng tubig, ang panawagan ng MWSS Regulatory Office at ng water concessionaire na maging maingat at responsable ang mga consumer sa paggamit ng tubig.
9: They don't need to hoard anything. Kailangan lang po natin talaga is responsible use.
3: Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.
1: Mga karagdagang balita from the Philippines, ang ating kaibigang Chester Pangan, maghahatid. Mamaya 6:30, susunod na hanay ng mga news. Magandang umaga po. Ako po si Donna Natividad Arenas para naman sa lagay ng panahon today. Beautiful, beautiful Wednesday. Right now, madilim pa sa paligid yung ating official sunrise. It is at 7:48. Maliwalas ang ating umaga. Meron tayong mga fog patches. Pinakamataas today, 12. Bababa naman sa 6 mamayang gabi. Bukas Huwebes, may pag-ulan tayo bandang tanghali. Pinakamataas 10. Bababa naman sa minus 1. May pag-ulan tomorrow night. Friday, sunny skies. High of 10. Extended forecast para sa Saturday, sunny skies, high of 15. Sa Sunday naman, pinakamataas na temperatura, nasa 17 degrees rin. Kasalukuyan sa Winnipeg, 6 degrees.
0: Listen to us anytime at ckjs.com.

0: Totoo lang doon, pag nandito ka na sa Canada, tapos eh, namumroblema ka pa rin. Eh, parang ba't nagpunta-punta ka pa dito, namumroblema ka rin.
1: Sa tingin ko, kahit nasan ka sa mundo,
0: talagay mo lang.
1: Oo, naman. Wala namang exempted. Ang pinaka-importante lang, paano mo hinahandle, paano mo hinaharap, di ba? Kasi ang problema eh, talagang sabi nga ng lola ko eh, kakambal ng buhay.
0: However, pagkang ganito, like, sisipin mo, no? Nagkakaroon ka ng mga ganito mga sitwasyon. Like say, if you're gonna have this particular situations na yung mga tinatag mo na, like say, yun nga, yun yung problema para sa'yo, di ba? Kapag ba nandito ka, kumbaga versus noong may kukumpara mo nung nasa Pilipinas ka pa, is mas easy mong nahaharap. In other words, eh, lalo na ang kadalasan na nagiging problema ng mga tao eh pera-pera
1: aray
0: lang. Let's face it, di ba?
1: Well, siguro na, say, depende sa phase ng buhay mo.
0: Oh,
1: diba?
0: Yeah. Oh, I like that. Okay.
1: Oh, kasi kuminsan kahit yung kabataan mo, simpleng problema lang eh malala na para sa iyo. Pero habang tumitibay ka, di ba? Sabi nga eh
0: correct,
1: parang alak. Ikaw ay, anong tawag dito, tumatapang rin, alam mo yon. At saka yung level ba ng tolerance at pag-adapt mo sa mga bagay-bagay. Halimbawa, Chess,
0: bigyan mo ako ng example.
1: Ano ba namang mas titindi pa sa problema kundi water shortage? Diba? Sa atin sa Philippines, yan ang isa sa talaga namang pinag-uusapan ngayon. Yung bang pila balde.
0: Yung tinatawag na dadagdag pa sa...
1: Oo. Kasi nga naman...
0: Iniisip mo.
1: Oo, laman ng mga balita natin lately, Chess. Yung pag-experience ng iba't ibang lugar sa Philippines sa water shortage, sinasabing water crisis, diba? Dahil daw sa Super El Nino, mga ganyan. So yung mga tao ngayon, abay, nagpapanik. Bumibili raw ng balde. Ikaw ba, was there ever a time in your young life?
0: Kung may pambili kang balde.
1: Eh yun nga, baldi pa lang, biro mo 1,000 daw, 2,000 plus. So ikaw ba, naka-experience ka na ba or napakaswerte mo na hindi ka nagkaroon ng ganyan?
0: For a time, numaut na tubo eruption.
1: Ah, yeah. Oo. Nakat siguro yung mga supply, ganyan.
0: Maraming, mga utilities at wala ka ng power.
1: Ang hirap.
0: I remember noon, may jetmatic kami. Tapos, yun ako bagay yung problema nyo. Pagka wala kayong power, wala kayong tubig.
1: Naranasan mo bang pumila ka sa mga poso or balon or yung... Ay, hindi mo naranasan yung
0: hindi
1: struggle.
0: Hindi naman kasi there was a time, nasa Mabalakat pa kami noon eh. And Perry, my pops, was politiko siya.
1: Ah, ah.
0: So, may naghahatid na nakatrack ng tubig.
1: Ay, swerte!
0: Ayun nga, may mga advantages so, din yun.
1: Hindi mo naranasan yung kailangan mo magtipid ng tubig, tapos yung iyong yung mga pinagpaliguan ay iyong iipunin sa palanggana at yun din ang ididilig mo sa halaman. Things like that.
0: Di ba maanin yung mga, ano, yung mga halaman?
1: Hindi naman siguro eh, baka nga pataba yun. Hindi naman siguro yung may sabon.
0: Ay, pinagbandawan na.
1: Oo, kaya panilinis mo ng paligid. O kaya pag magto-toothbrush ka, alam mo yung mga gano'n na sabi nila pag magto-toothbrush ka, isasara mo yung gripo. Bakit nga naman kailangan mo siyang buksan? Hindi mo naman kailangan, di ba? Alam mo yung mga...
0: Alam mo, kadalasan ano yan? Yung parang ano yan? Parang pagka nag... yung ano mo siya?
1: Habit?
0: Security blanket. Yung parang naririnig mo may ginagawa ka. But if you think about it, no? Mas lalo kang natataranta. Kung iisipin mo, nakakataranta yung naka-on yung tubig.
1: Mm-mm.
0: Kasi, di ba, dahil parang kailangan mong magmadali. Dahil sayang yung tubig. Whilst kapag nakapatay. Pero sa ibang mga tao, naranasan ko na yun eh. And I was asking about that, yung particular question na, bakit hindi mo patayin yun? Eh, parang security blanket ko yan eh. Na, nag, you know, nag, Nare-toothbrush ako. Yung meron ako naririnig.
1: Ay, ako.
0: Naririnig na ingay.
1: Well, kita mo yan. Kung meron ka mga little letdowns lately dito sa Winnipeg, isipin mo na lang kung gaano kabigat naman yung kinakaharap ng ilang mga tao sa Philippines na sinasabi nilang first half of 2027 and towards the end of 2026, eh meron tayong water shortages across different parts of the country.
0: Yun ang isipin mo na parang ang labo naman noon na you're looking forward to the Christmas season, to the New Year, nang merong parang bigat. Parang sa totoo lang, nakakaano din. It's better na sayang. Kasi kung halimbawa yung, it's better na meron kang iniisip na lang na, you know what, ang ating 2027 is gonna be better than 2026. Pero kung upisahan mo ng unang-una sa tayo hahanap ng tubig na may inom.
1: Ayun, oo. Lalo na kung magbabalik bayan ka pa. Isa nga ba yan sa mga kailangan mo pang pag-isipan? Although sinasabi, depende raw naman sa lugar, like outside of Metro Manila, mas mararamdaman daw yon, something like that. Pero sa ngayon nga, may mga pressure, like ang taas raw ng presyo ng mga balde, mas nagmahal ang tubig, alam mo yon, things like that.
0: Ay, nako. Marami tayong mga pwede pang kailangang ipasalamatan. Lalo na, this past Thanksgiving. Sana nakapag-muni-muni kayo. Yung mga kumakain pa rin ng tira hanggang ngayon.

0: that's really, really good. Pero it was a busy, busy weekend for me, sa totoo lang. Wala rin akong ginawa kahapon kundi mag-work. Hindi rin ako nakapagpahinga. Saturday, nagpapatingin tayo sa lahat ng mga nag-say sa hi sa atin. Sa,
1: oh, yes!
0: Doon sa Freshco. Yung bagong Freshco niya. Ang ganda ng bagong Freshco. Alam mo, sa totoo lang, yun nga sabi ko nga, kahit nung Saturday habang nag-broadcast ako, it was so familiar to me na parang matagal na akong pumapasok doon. Pero madalang lang kasi akong mag-Freshco per se dahil walang malapit sa amin na until now.
1: Aha.
0: So alam mo yun, yung parang kapag pasok mo pa lang, parang alam mo na kung nasaan yung layout niya. Meron ka ng clue.
1: Mm-hmm.
0: I think kailangan ganun. Hindi naman yung gawin nilang cookie cutter ang mga grocery stores. Pero it helps a lot of people. Lalong-lalo na, like say, ba first time nilang pumunta doon, mas nagiging or magiging abres ka doon sa lugar. You're gonna like it better, I guess, mm-mm, for lack of a better term. Na familiar sa'yo na, o dapat, kasi alam mo, parang may layout ka na yun eh. Dapat nandito yung mga produce.
1: Yung Asia or bread, world products or ethnic products. Ang dami.
0: Parang tayo, pinakauna kong hinanap yung mga world.
1: Correct. Ako una kong hinanap, talong.
0: Yo, yeah.
1: Fresh na fresh, yung mga ano nila, gulay.
0: Yeah, so thank you sa management and staff. Na they're really, really nice to us. Kami ni Mark na nandoon. Na pinabaya kami tumambay for a while. It's just an amazing place. Go check it out. So then, yeah. So Sunday came in. Monday, parang wala rin nangyari. Nag-rehearsal din pala ako. Yung mga events na kailangan kong dugtugan. And it's I'm super excited about that. Kasi babalik na ulit sa mga, you know, sa banda. Di ba? It's just...
1: sa yung isa pang role bilang isang rock star.
0: Mm-hmm.
1: So hopefully ano tayo niyan, makapanood tayo, Chess. Is that open for public, mga ganyan yung show ninyo or private?
0: Merong event? Show November. Oh man, kita mo na ang dami ko ng booking. Dapat may November 7 yung Spooktacular.
1: Oh, wow.
0: Go check it out. I think sa Canto Bar yung gaganapin. It's gonna be super exciting. Pero 75% na nabenta sa mga ano. But if you wanna check it out, let me know po. I-message nyo lang kami sa Chester Donna para paano makakuha ng mga tickets, paano makabili ng tickets.
1: Lalo na tuloy kami yung mahihirapan magpa-schedule sa iyo niyan, Chess, dahil nabigla akong naalala kung kailan ang lunch natin ni Lucille. Ngayon ba yun?
0: Yung alin?
1: Remember, bago mag-Thanksgiving, meron tayong scheduled lunch ni Lucille. Mamaya hanapin natin yan. But hopefully, mga kaibigan po naman natin na getting ready na. Ginagawa kami background ni Chester. Antabayanan nyo pa kasi syempre, maghahatid pa tayo ng mga karagdagang news from the Philippines, mga local news dito sa Winnipeg, yung ating election, Chess.
0: Mm.
1: Maghahanap tayo ng mga balita related to that. Kasi,
0: I think this coming weekend, na yung ating advance voting.
1: October 10. Actually, ano na tayo? Nag-start na tayo ng advance voting since last week. At yun nga, tatanong natin sa ating mga listeners, nakausap nyo na ba or may nakilala na po ba kayo sa mga kandidato sa inyong mga lugar? Diba? Yung mga pagka-counselor or yung sa ating ward, yung sa ating school division, yung mga school trustees. Kasi dapat by this time, Chess, medyo nag-iisip-isip na tayo kung hindi pa tayo nakapag-advance voting. Ikaw ba? Nakapag-advance voting ka na?
0: No, sa weekend pa mag-iimpisa.
1: Ayun.
0: Mm-mm. So I think I'm gonna be taking advantage of that. It's better na makapag-advance voting. Kasi baka sakali nga, di ba, like may schedule ka for something doon sa mismong araw na October 28. Tama ba? October 28. Yeah. So, make sure na nakaboto ka na, kumbaga. Yeah, do something po na talagang ano tayo, maging proactive tayo pagdating sa mga eleksyon. Lalong-lalo na, kumuha ka na citizenship sa Canada, so mag-participate ka na rin. Di ba? Tita Manet Barsega nag-message, sabi ako gumigising ng 4 a.m. dati sa Pilipinas para lang
1: mag-ipon
0: ng tubig. Dalawang drum yung pinupuno at lahat ng timba dahil limited ang supply.
1: Oh my gosh. Just yung advance voting natin nagsimula Monday, October 5. Election day is Wednesday, October 28.
0: You gotta double check yung mga cards kasi ninyo.
1: Ayun na. So from

0: And in Scripture, when I examine myself, 2 Corinthians 13:5 says, to examine yourself, to make certain you're walking in the faith.
1: You may not be aware of this, but well-known sports commentator James Brown is a Christian, and here's part of his story on Focus on the Family Minute.
0: I wasn't there at that point, clearly, when I was asking Jesus into my life. I'm tooling in my little Corvette, coming home late one night after the nightclub. A lifestyle for those several months of going to the nightclub and realizing that was not the answer. And it's late at night, and I simply asked the Lord. I said, I know of you, but I don't know you. If you will reveal yourself to me, I will serve you.
1: Always keep an open heart to how God might want to work in your life. Find the entire discussion with James Brown at familyminute.org.
2: CKJS, radio station, the best.
3: Ang oras sa Winnipeg, 6:31. Hello po, good morning. Tuloy-tuloy, eto na sa mga news natin from the Philippines. Ayon po sa Pulse Asia, ang Vice President Sara Duterte nangunguna pa rin sa mga posibleng kakandidato sa pagkapangulo. At posibleng kakandidato mananalo. So, pakinggan po natin ito.
4: President Sara Duterte. Si Vice President Sara Duterte pa rin ang nangunguna sa pagkapangulo sa 2028 base sa pinakahuling Pulse Asia survey. Ito'y sa kabila ng impeachment trial laban sa kanya. Sa ating panayam sa Head Start sa ANC, ipinaliwanag ng Pulse Asia ang isinagawang pre-election survey at ang mga scenario na inilatag nila sa mahigit 2,000 respondents.
5: Kung ngayon gaganapin ang eleksyon, 50% ang boboto kay Vice President Sara Duterte bilang presidente, 26% kay Naga City Mayor Lenny Robredo, 12% kay Senator Raffy Tulfo at 3% kay Senator Risa Ontiveros. Ito ang lumabas sa Pulse Asia survey na isinagawa noong September 17 hanggang 24 sa kalagitnaan ng impeachment trial.
6: When we did the survey, we did not have yet that financial analyst, no, tying things together. Prior to the survey, I think the charges that were heard already were the grave threat, the confidential funds, and then they started to deal with unexplained wealth. It was not necessarily clear to people that the wealth that the vice president accumulated is unexplained. Not yet at the time that we conducted the survey. It's clearer now based on the testimony of Attorney Alex Cabrera, but the question is whether people will receive it that way.
5: Ayon kay Ronald Holmes, presidente ng Pulse Asia, solid pa rin ang Mindanao kay Duterte sa 92%, habang malakas pa rin siya sa Visayas sa 56%. Bagyang tumaas ang bise sa NCR sa 40% kumpara sa nakaraang survey ng Pulse Asia. Maging sa Class A to E, mataas pa rin ang rating ng bise at umaabot pa sa 68% sa Class E.
6: The Duterte is a populist. It's us versus them, right? Mm. And this is something that's being played up right now. These are the traditional elite, the supported by oligarchs. They're all after me. What they've been also trying to project is this nostalgia about order during the Duterte administration.
5: Ito na ang pinakamataas na rating ng bise sa Pulse Asia. Noong 2021, umabot si Duterte ng 27% bilang presidential bago siya bumaba at tumakbo bilang bise. Ayon kay Holmes, maging ang suporta sa ama ay nasa kalahati niya.
6: Then there's that political persecution that we were talking about. It's like rallying around the flag for anyone who's supportive of the Dutertes. Inaapi kami. Di ba? Mm-hmm. So ang call dito is to protect the principal. If the king is in the Hague, the queen must be protected.
5: Sa two-way race survey naman na isinagawa ng Pulse Asia kung Duterte laban kay Robredo, lumalabas na may laban si Robredo na nasa 40% kontra kay Duterte na 50% pa rin. Ito'y kung hindi tatakbo si Senator Raffy Tulfo. Sa Vice Presidente, higit sa kalahati ang lamang ni Senator Bongo kay Robin Padilla, 31% laban sa 19%, habang pumapangatlo si Senator Bam Aquino.
6: I don't think Robin Padilla and Bongo will go against each other. But it doesn't mean that if the one of them steps out, that the votes of, let's say, Robin Padilla will go to Bongo and he gets about 50%. No, the diffusion is a little bit more different.
5: Sa senatorial preferences, nanguna si dating Senator Grace Poe, habang pasok sa top 12 sina Senator Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, Rafi Tulfo, Mayor Sebastian Duterte, dating Senator Manny Pacquiao, Senator Loren Legarda, Mayor Nancy Binay, Senator Cheese Escudero, Secretary Sunny Angara, Ben Tulfo at Tiesa COO Mark Lapid.
4: Alan Peter Cayetano at number 2. How did that happen?
6: Well, he's been senator for quite some time. He's been pretty active in terms of selling himself. If you look at the names that are making it, these are people that are more or less associated with the Senate minority.
5: Ayon kay Humes, malinaw na naninimbang ang Senator Judges sa 2028 at posibleng magbago ang survey sa kalalabasan ng impeachment trial.
3: Samantala, inatasa ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Task Force El Nino na tiyaking bukas ang lahat ng mga pampublikong ospital. Meron kuryente at sapat na kagamitan at supply sa pagtugon sa mga sakit sa panahon ng tagtuyod. Sa harap na rin ito ng inaasahang epekto ng Super El Nino sa kalusugan ng mga mamamayan tulad ng naranasan ng nakalipas na El Nino, kaya dapat na itong paghandaan. Ayon sa Pangulo, mahalagang maabantayan ang kalusugan ng publiko sa panahon ng tagtuyot upang masiguro ang kaligtasan habang nararamdaman ang epekto naman ng Super El Nino. Sinabi ng Pangulo na dapat siguraduhin umaandar ang mga generators sa mga pampublikong ospital upang magtuloy-tuloy ang operasyon at hindi malagay sa alanganin ang kalusugan ng mga pasyente. Sinabi ng Pangulo na tuloy-tuloy ang paghahanda ng mga ahensya ng pamahalaan laban sa inaasahang epekto ng Super El Nino sa Pilipinas. Simbahang Katolika, nananawagan po na ipagdasal si Pope Leo matapos operahan dahil sa lung cancer. Sumalang ang Santo Papa sa operasyon para tanggalin ang tumor sa baga matapos na ma-diagnose na may lung cancer. Si Johnson Manabat ang may report.
4: Johnson, ano ang reaksyon ng mga Katoliko sa kalusugan ni Pope Leo?
7: Karen, bago pa ang pagsalang ni Pope Leo XIV sa operasyon sa Gemelli Hospital sa Roma, naglabas na ng pahayag ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na nananawagan sa mga Katoliko na ipanalangin ang Santo Papa. Hinikayat din ng Simbahang Katolika ang mga simbahan sa bansa na mag-alay ng misa para sa ikabubuti ng kalusugan ni Pope Leo XIV. Mula pa sa Cebu ang mag-asawang Maymay at Richard. Dito sa San Agustin Church sa Intramuros, Maynila, inabutan namin silang nagdarasal. Hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa leader ng simbahan na si Pope Leo XIV na humaharap ngayon sa hamon sa kanyang kalusugan.
8: Pagpagaling siya, then kailang dapat hindi siya mag-lose hope. Pag-pray lang tayo kasi ang Panginoon lang talaga nakakalam sa lahat. Kasi siya lang kasi may-ari sa tawa natin at sa buhay natin. So, pray lang talaga.
7: Ang magkaibigang senior citizen na sina Norma at Hermine Hilda, batid kung gaano kahirap lalo na sa isang may edad na ang magkasakit.
9: Well, it's a little sad that the Pope is sick. So, we pray that he will get well because he's a young Pope, di ba? He has not served that long yet. I hope he gets well. Prayers for his healing. Sana gumaling pa siya.
7: Sabi ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, malaking bagay ang sama-samang pagdarasal para sa ikagagaling ng Santo Papa.
10: Panalangin po natin ang patuloy ang Santo Papa. Nawa pagkatapos ng kanyang operasyon ay magtuloy-tuloy ang kanyang paggaling. Kung ano pa mga medical interventions ang gagawin para sa kanya, sana maging epektibo ito. At hilingin natin ang tulong ng Diyos, ano, para isang milagro mangyari para sa ating Santo Papa.
11: Ang turistang si Piolo mula sa Canada, dinayo pa ang Vatican sa pag-asang masisilayan si Pope Leo XIV, pero...
12: Nalungkot ako kasi devoted Catholic ako from the Philippines. Pinalaki ako sa Catholic family. Sayang, hindi ko nakita si Pope. Pope Leo, get well soon. Kaya mo yan. Maraming nakasuporta sa iyo. Maraming nagmamahal sa iyo.
13: Get well soon, Pope Leo! Di ba rin Papa!
11: Sa San Agustin Church sa Intramuros, Maynila, matatagpuan ang mga memorabilia ng Santo Papa. Kabilang dito ang chasuble o kasulyang ito na isinuot niya nang bumisita sa bansa bilang prior general ng mga Agustinians. Pinakakaingatan din ng mga Agustino ang mga larawang ito at librong gaya nito ng noy prior general na si Robert Provost bago pa niya gamitin ang Pope Leo XIV. 90 minuto ang itinagal ng operasyon sa kanang baga ng Santo Papa. Sabi ng Vatican, tagumpay ang operasyon sa 71 anyos na Santo Papa. Sabi ng mga kapwa Agustino ni Pope Leo XIV, ipinauubayan na nila sa Poong Jesus, sa Inang Maria at kay San Jose ang kalusugan ng Santo Papa. Si Cardinal Pablo Virgilio David, ibinahagi ang pagkikita nila ni Pope Leo XIV nitong October 7, ang kapistahan ng Our Lady of the Holy Rosary. Gaya ni Zaccheo sa Biblia, nasurpresa anya siya sa pagtapik ng Santo Papa sa kanyang balikat habang nakayuko at hinihintay ang pagdaan nito sa kanyang harapan. Sa mga larawang ibinahagi ng kardinal, makikita ang pagyakap at pagkamay sa kanya ng Santo Papa. Si Cardinal Tagle muna ang namuno sa isang misa sa St. Peter's Square at binasa niya ang homily ni Pope Leo XIV. Ipinagdasal din ng Santo Papa sa misa. Karen, ang sabi ng CBCP, ang mga panalangin para sa agarang pagaling ni Pope Leo XIV ay iorganisa ng kanya-kanya mga parokya at ng diocese sa iba't ibang panig ng bansa. Dito naman sa simbahan ng Baclaran, dagsana rin ang mga nagsisimba lalo't Miyerkules ngayon, ibig sabihin, Baclaran Day. Kanya-kanyang panalangin yung ating mga kapamilyang Katoliko, pero ang iba sa mga nagsimba kanina, kasama na sa mga naging hiling nila, ang mas mabilis na paggaling ng Santo Papa. Karen.
4: Maraming salamat, Johnson Manaba.
14: At thank you rin sa ating kaibigan Chester. Mamaya ang tabayan ang susunod na hanay ng mga balita. Sa Winnipeg, muli nating silipin ang kalagayan ng panahon. Sa oras natin, 6:42 na po ng umaga. Maulap ang ating papawirin at 6 degrees lang. May mga fog patches tayo ngayong morning drive, high of 12 today. Bababa naman sa 6 mamayang gabi. Tomorrow Thursday, meron tayong mga chance of showers, high of 10, low of minus 1. Tapos sa Friday, sunny skies, high of 10. Sabado at Linggo, tingnan natin, a high of 15 sa Sabado and a high of 17 degrees sa Sunday. Right now, plus 6.
15: 92.7 FM, CKJS, and Heebie-Jeebies want to give you chills. Get your name in to win a spooky night out for you and three friends to Heebie-Jeebies, featuring 5 themed mazes, carnival games, and over 100 interactive spooky characters. Your prize pack includes 4 admission tickets, plus express passes so you can skip the scary lines. Enter if you dare at CKJS.com. Sponsored by Heebie-Jeebies, presented by 92.7 FM, CKJS.
16: Ano ang sagot sa mga tanong ng buhay? Lahat tayo may mga katanungang nais masagot at ang In Touch Ministries kasama si Dr. Charles Stanley ay nagbibigay ng tactical biblical truths na makakatulong sa ating malampasan ang pang-araw-araw na hamon ng buhay. Kaya inaanyayahan kayong makinig sa In Touch Ministries at ma-inspire sa mga makapangyarihang mensahe ni Dr. Stanley. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga dito sa CKJS. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang intouchcanada.org or tumawag sa 1-800-323-3747.
17: Something spooky is stirring at the zoo. Boo at the Zoo is back, turning the zoo into Winnipeg's favorite Halloween destination with thrilling entertainment, colorful characters, immersive activities, and surprises around every corner. Enter Spookyville, a wonderfully weird Halloween town packed with themed areas, playful frights, and just enough boo to keep the whole family smiling. From first Halloweens to family traditions, there's something for every Halloween fan. Tickets are always popular, so don't wait. Plan your visit at booatthezoo.ca. Presented by Access Credit Union.
18: Dahil sa incredible inventory, malaking katipiran ngayon at kaaya-ayang deals. Sa Vicker Community Chevrolet, silang inyong puntahan para sa magagandang brand new or pre-owned vehicles, SUVs, trucks, kotse, lahat at kahit ano ibibigay sa inyo at a great price. May mga professional staff na laging handang sumagot sa inyong mga katanungan. Makasisiguro ka na you'll find your dream vehicle at your dream price. Vicker Community Chevrolet, where customers send their friends. Regent Avenue on the Strip o bisitahin ang VickerChevrolet.ca.
19: Sa loob ng maraming henerasyon, ang serbisyo ng Cropo Funeral Chapel ang pinagkakatiwalaan ng Filipino community at kanilang pamilya pagdating sa pakikiramay, pangangalaga at pangunawa. Tiwala ang Filipino community at kanilang pamilya sa Cropo para tulungan at suportahan sila sa panahon ng kanilang pangailangan. Sa bawat tradisyon, bawat pamilya, bawat pamamaalam, maaasahan ang mga tauhan ng Cropo sa paghahatid ng personalized service at suporta sa pag-alaala sa namayapa ninyong mahal sa buhay. Cropo Funeral Chapel, caring above all.
20: Hatid ng Witchy Wonderland sa Exhibition Park. Bago ngayong taon ang Boo Bounce, ang pinakamalaking inflatable bouncer park sa Winnipeg na may 11 wickedly fun inflatables. Bisitahin ang witchywonderland.com.

0: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
1: The Bible talks a lot about faith, but what does that look like from day to day? On the next Focus on the Family, James Brown, host of NFL Today on CBS, describes the moments in his life that have brought him closer to Christ and how he lives out God's love in the world of sports. You'll hear encouragement next time on Focus on the Family with Jim Daly.
2: Focus on the Family can be heard weekdays at 12:30 on CKJS.
3: Thank you for tuning in. Mag-send na po ng message sa ating Chester Donna sa Facebook. I-follow kami o kaya i-add kami as a friend para kung may mga messages po kayo, sure na makuha namin at hindi po mapunta sa spam o kaya ma-filter. And yes, mamaya second hour ating greetings portion kasama ang Tri-M Windows and Doors. Well, isa sa ating mga pag-uusapan later itong pagkakaroon ng bagong regulations para sa mga e-scooters at iba pang personal electric vehicles sa Manitoba simula 2027. Kabilang po yung minimum age na 16, mandatory helmet at maximum speed limit na 25 kilometers per hour. At syempre po ang goal nila dyan sa rules na yan ay maiwasan ang mga injuries at mapataas ang safety ng mga gumagamit ng mga e-scooters na to. Alam niyo po, welcome daw sa mga e-scooter advocate yan. Pero nangangamba sila sa limitation kung saan lang sila pwedeng gumamit, lalo na yung safety dun sa mga lugar na yon. At ito nga po, bawal ang mga e-scooters sa mga sidewalk at sa mga karsadang may speed limit na lampas 50 kilometers per hour. Hindi po saklaw ng restriction na ito ang mga e-bike. Ang Winnipeg Police Service nagsabing uunahin muna nila ang mga information campaign. Ibig sabihin, palalakasin muna ang education bago enforcement sa 2027, lalo na po doon daw sa mga paulit-ulit na lumalagbag sa mga at saka yung mga pangyayaring seryoso. Nagbabali rin ng pulis sa mga riders na magmo-modify ng kanilang e-scooter para umabot sa bilis ng 60 hanggang 70. Kasi raw napaka-risky po nito at magdudulot rin syempre ng issue sa security. Hindi lang po sa kanila, security and safety, kundi pati na rin sa publiko.
4: I remember nung ako, mga first year high school, yung kagagraduate mo lang ng grade 6, ang isa sa mga gusto ko talagang like iregalo sa akin was a moped. Yung talagang scooter ba na talagang yung beta tawag doon. Laki doon, ang ganda ng itsura noon
3: Kasi daw motor yan.
4: Masyadong mahal.
3: Yung parang,
4: moped.
3: Kasi dito kasi ang scooter yung parang tinutungtungan na alam mo yung para sa atin may tawag dyan
4: Razor, yung parang nakaano ka, yung naka-skateboard siya na
3: tapos
4: na
3: hawa
4: kami ng
3: scooter
4: nga yan.
3: Mga e-scooters. So abangan natin ang implementation niyan sa 2027.
5: Hear the latest. The hottest, the sweetest, the juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
4: Mga regalo ni Shuvi Entrata ang pag-uusapan natin ngayon. Pero mukhang si Atasha muna.
3: Yes, career daw muna bago love life.
4: Oh, pareho kami.
3: Alam mo yung sinasabi nilang no boyfriend since birth?
4: Uy, pareho kami.
3: Isa si Atasha Mulak sa never pa raw nagkaroon ng boyfriend at kasalukuyang single. Sa kabilang ng mga speculations na iniugnay siya sa isang businessman, sinabi ng dalaga ni Naaga at Charlene na wala raw siyang boyfriend. Sa panayam sa King of Talk Boy Abunda, kinumpirma ng aktres ang kanyang relationship status at sinabing mas nakatuon raw siya ngayon sa kanyang trabaho. May mga naliligaw raw sa kanya, ang dami. At malinaw raw na alam naman ng mga ito na karir talaga ang kanyang priority. Matagal na ang pangarap ni Atasha na makapasok sa showbiz at eto nga ngayon, kabilang siya sa cast ng musical na Bongga Kaday. Kung matatandaan mo, Chesa, siya ang bida. Ani ba itong bakal musical? Mapapanood sa Newport Performing Arts? Aba, pinapalabas pa. At ito raw ay until October 31.
4: Atasha Mulak is only 24 years old. Para sa akin, isa si Atasha sa may pinamaganda mukha sa showbiz ng Pilipinas.
3: Totoo naman.
4: And I rarely say that, ha? Alam mo naman. At saka may mga quirks siya na nakakatawa. Yung Alam mo yung pag nahuhuli siya sa camera, hindi niya namamalayan. Yung sobrang natural niya. Very candid. Nakakatawa din niya.
3: Ay, mga ganyan yung gusto mo, yung mga unassuming, hindi nila alam na maganda sila.
4: Absolutely. Napaka-unfair din pagdating dun sa, alam mo yung, parang, kasi kailangan, imagine, no? Papa mo si Aga Mulak, mama mo si Sherlyn Gonzalez.
3: Beauty queen, oh.
4: Parang kailangan may pressure ka na, alam mo yung tinamaan mo yung...
3: Sinabi mo.
4: Genetics lottery. Kasi not everybody is like that, di ba? Ayaw na lang magsabi ng mga...
3: Well, lalo na rin sa ano, sa mga...
4: Yung mga ganun eh.
3: Lalo na just pagdating rin sa acting. Kasi nga, di ba, maraming bumabatikos sa kanya na kaya siya nakuha niya yung role dito sa Ani Batong Bakal eh, dahil ba daw sa anak siya ni Agatha Sherlyn. Yeah, yeah, yeah. Mga ganon. Which is sinasabi naman ng mga producers na hindi, talagang dumaan siya sa matinding audition.
4: There you go. Samantala, Shuvie Entrada, nareguluhan ang pamilya ng family car. At ipinasilip din ang dream house nito sa South Cotabato. Work hard and spoil yourself, sabi niya. Pakinggan po natin sa report na ito. Showbiz!
6: Happy midweek, chikahan mga kapuso! Work hard and spoil yourself! Yan ang mantra ni Shuvie Entrada na deserve ang mga blessings na kanyang pinagpaguran. Pero di lang daw sarili ang sinasabihan niya ng deserve mo to, kundi pati ang kanyang family na naisispoil na rin niya. Makichika kay Orby Karampel.
7: Warming ang video na ibinahagi ni Sparkle star Shuvie Entrada sa kanyang Instagram posts. Ang ama ni Shuvie, hindi napigilang mapaiyak nang makita ang first ever family car nila. Regalo ito ni Shuvie sa kanyang pamilya, lalo't matagal na raw nilang hinintay na matupad ang pangarap na ito. Bukod sa van for the family, ipinasilip din ni Shuvie ang kanyang ipinapagawang bahay sa South Cotabato.
8: Sobrang saya, oh my gosh, wala po akong... Naramdaman ko na excitement, marami na pumabo ang dream house ko. So maraming salamat sa lahat na niniwala sa akin.
7: Nag-post din si Shuvie ng ilang photos and videos mula sa kanyang workation sa Canada at New York, kasama ng kanyang 5 things worth your money list. Kabilang sa kanyang mga inilista ang plane tickets, little luxuries, money transfers, good food, at experiences. Hindi lang daw dapat puro trabaho. Deserve din naman daw niyang i-treat at i-spoil ang kanyang sarili.
8: Aside sa investment, of course, kailangan mo yung mga necessary kagaya ng lupa, bahay, negosyo. Yan naman po ay talagang kailangan mong itabi para sa pera mo. Pero those 5 things na nilista ko doon ay para sa akin, yun talaga yung nagbibigay ng kasayahan sa inner soul ko. At it's important na yung loob-loob mo ay inaalagaan mo, di ba, para naman mas maging productive ka pa.
7: Isa naman daw sa nagpapasaya kay Shuvie ang ginagawang serye na Code Grey kasama si Asia's multimedia star Alden Richards. Dahil daw dito ay na-experience niyang makapasok sa isang operating room.
8: Pangarap ko nga po maging doktor. So masaya ako na naranasan ko yon, yung mga akala ko dati pang panaginip lang.
7: Proud to represent Cebu naman si Shuvie sa pelikulang Red Crown ng GMA Pictures na ipalalabas na this October 28.
8: Mas brutal tong Red Crown at mas challenging. Yun lang magkasabi ko.
7: Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff communication station.
1: Ang bahaging ito ay hatid ng Intercity Auto Body, your quality auto body destination. Autopack Direct Repair, kaya may remedyo agad anuman ang sitwasyon nyo. Bisitahin ang intercityautobody.com.
2: Listen up for more news. Magandang umaga po. I'm Chester Pangan. Tuloy-tuloy tayo sa mga balita ngayon. 7:01 na po ng umaga. Kampo ng Vice President Sara Duterte na bahala dito sa pananahimik ng ilang senador kasunod ng pagbawi ng prosecution sa tatlong articles of impeachment. Ba't kaya sila nanahimik? Hopefully mapakinggan dito pa sa mga balitang ito.
3: Kinabahala ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang anilay pananahimik ng ilang senador nang tanggapin ng impeachment court kahapon ang pagbawi ng prosecution sa tatlo sa apat na articles of impeachment. Hamon pa ng abogado ng bise kung malakas sa mga paratang sana'y ituloy ito hanggang sa dulo. Nakatutok si Marisol Abdurrahman.
4: Una lang takapagsalita ni Vice President Sara Duterte sa mga senator judges na kabilang sa majority group, where is the outrage?
5: Nakakabahala na wala silang imik. Parang walang nagpagalit sa prosecution.
4: Sabi ni Attorney Paolo Panelo na bahala raw sila sa pananahimik ng ilang senador nang tanggapin ng impeachment court ang pagbawi ng prosecution sa tatlong articles of impeachment laban sa Vice Presidente.
5: Parang napaghahalata sila na nakikiisa sila dito sa plano na pabagsakin si VP Sara sa panguluhan sa 2028 or burahin siya doon sa 2028 national election picture. Nakikiisa ang Senado or specifically ang Senate Majority na tanggalin si VP Sara sa panguluhan sa 2028.
4: Kahapon, binawi ng prosecution ang tatlong articles of impeachment at ang itinera lang ang hindi umano maipaliwanag na yaman ng vice. Ang dahilan, para umano mapaikli ang paglilitis. Kaya matapos ang 39 na araw ng paglilitis, tanong ni Panelo sa mga majority senators.
5: Hindi ba nasayang yung oras nyo? Hindi ba kayo nanghihinayang doon sa panahon na sana ginugol na lang sa mga sa legislative work na kinakailangan para tugunan yung mga problema ng ating bansa? Ito ba ay dahil sigurado nang merong numero for conviction? Kung mas mahaba ang trial, baka magbago pa yung mga numero?
6: Para sa kampo ng bise, hindi makatarungan ang pagdadraft sa tatlong articles sa articles of impeachment. Hindi raw kasi mabibigyan ng pagkakataon ng bise na sagutin ang mga nasabing allegasyon sa impeachment court na para sa kanila ay ang proper forum.
5: Iba naman po yung sasagutin mo sa korte. 'Di ba? Iba naman yung meron kang mga testigo, makakapaglatag ka ng ebidensya. Also, it deprives her of the vindication of an acquittal, which if based on evidence nga, based on law, ang tingin namin dun is dapat makukuha sana 'yon. At saka kahit na i-atras nila 'yan, syempre tumatak na 'yan sa isip ng mga tao at ng senator judges.
4: Kaya hamon ni Panelo, kung malakas ang mga paratang, sana tinuloy hanggang sa dulo. Patuloy namin kinukuha ang pahayag ng mga majority senator sa mga sinabi ng tagapagsalita ni VP Sara. Samantala, kinontra ni Vice President Sara Duterte ang pagbatiko si Attorney Lorna Capunan sa iniasta ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season sa pagdinig kahapon.
7: She bullies us and inserts into her manifestations words like persecution, words like accused, words like denial of due process. She is a bully. And there is no place for bullying in a Senate impeachment court. Not only that, hindi lang bullying, gagamitin ko na yung word, bastos. Binabastos niya hindi lang ang prosecution, pati ang senator judges.
4: Hinihingan namin ng pahayag si Season. Pero sa isang pahayag, sinabi ng bise na tigilan daw ang pagbabansag sa kanyang abogado. Hindi raw nagiging bully ang isang defense counsel dahil lamang hinahamon o kinikwestiyon niya ang mga akusasyon. Napakadali daw na pintasan ang isang tao na dumedepensa laban sa isang napakalaking kapangyarihan. na nananakot at nagpakulong sa mga tauhan ng Office of the Vice President. Hininga namin ng pahayag si Kapunan. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras.
3: Nagulat.
2: Samantala naman, Tapyas presyo sa gasolina, mas lumalaki daw ang posibilidad. Lumalaki nga ang posibilidad na gasolina naman ang may rollback sa susunod na linggo batay sa ikalawang araw ng kalakalan sa world market. Samantala, iniinganyo ng Department of Energy ang mga Pilipino na maglagay ng solar setup sa bahay bilang pananggalang sa epekto ng Super El Nino sa mga susunod na buwan. Pero kaso parang mahal pa rin yun, yan ang pagpapainstall, imagine. Ang buong detalye, papakinggan natin to.
8: Tanghaling tapat na pero naka-aircon pa rin sa loob ng bahay ng pamilya Lopez. Umaandar din ang iba pang appliances. Sinasamantala kasi nila ang matinding sikat ng araw dahil malakas ang produksyon ng kuryente mula sa kanilang solar panels sa bubong ng bahay. Ang ginastos ng mag-asawa sa solar setup, 345,000 pesos.
9: Solid naman sir, kasi nung dumating yung bill namin from Meralco, nakita namin, nagulat kami kasi nag-zero bill po kami. So,
10: ano feeling na zero bill?
9: Eh nakakatuwa po na, uy, sabi ko, totoo ba to? Wala tayong babayaran.
8: Dating naglalaro sa 4,000 hanggang 12,000 pesos ang bill nila sa kuryente, pero unti-unti itong bumaba nung naikabit na ang solar setup hanggang sa magsimula ang net metering system nila sa Meralco ngayong buwan. Pero tanggap na mag-asawa na matagal-tagal pa bago nila mabawi ang pinuhunan sa mga solar panels.
11: At least po, pag gumamit kami ngayon, alam namin how to use it properly, like mamamlansya kami sa umaga or we do the chores in the morning.
8: Hinihikayat ni Energy Secretary Sharon Garin ang mga consumer na kung kaya ng budget, magpakabit na ng solar panel sa bahay bilang paghahanda sa pagtama ng Super El Nino sa mga susunod na buwan. Pwedeng maglagay ng solar panel at ikabit sa utility o electric cooperatives para makabenta ng kuryente ang consumer sa pamamagitan ng net metering. Pero pwede ring pansariling gamit lang ang bilhing solar panel para makabawas sa bayarin sa kuryente.
12: Just as long as you install it properly, buy from accredited sellers. Huwag lang kayo pumunta sa Facebook or sa social media at magbili doon sa market nila. Just make sure na safe siya.
8: Pero ang tanong, kailangan ba talagang halos kalahating milyong piso ang puhunan para sa solar setup? Sagot ng eksperto, pwede namang magsimula ng maliit o micro solar setup muna na 1 kilowatt na wala pang 100,000 pesos ang gastos.
13: Para lang sang Lego, pwede kang dalawang panel ka muna, dalawang micro inverter, and maliit yung capacity, pero mga 4.5 years pa rin yung balik ng savings sa'yo. So pwede ka na lang magdagdag later on pag nakaipon ka na.
8: Para maging abot kaya, may pautang na rin ang ilang ahensya ng gobyerno gaya ng GSIS at Pag-ibig Fund para magamit sa solar installation.
13: Very low interest financing na in many cases, mas mura pa yung repayment sa financing kesa sa savings. So halos libre yung solar month on month.
8: At para masulit, pinapayo rin ng mga eksperto ang pag-invest sa solar battery para kahit wala ng araw, may naipon ng kuryente sa gabi. Bagay na pinag-iisipan na rin ng mag-asawang Lopez dahil nasa 80,000 pesos din ang halaga ng baterya.
9: Medyo pinag-iipunan naman na yun kasi battery ready naman pa yung inverter natin.
8: Samantala, may konting good news sa mga motorista dahil lumaki pa ang ibinagsak sa presyo ng gasolina sa ikalawang araw ng trading sa world market. Baliktad naman ang nangyari sa diesel dahil lumiit ang bawas presyo. Paliwanag ng Jetty Petroleum, dumami ang supply ng gasolina sa Asia kaya bumagsak ang presyo kahapon. Pero namimiligro manong mabura naman bukas hanggang Biyernes ang naiwang konting bawas sa diesel.
2: Para naman sa ating Winnipeg weather forecast, current conditions, currently single digit tayo with +6. Cloudy skies. Pero clearing tayo later on, fog patches, mawawala ngayong umaga. Ang high lang today hanggang 12 lang. Partly cloudy tonight, becoming cloudy after midnight, and a low of +6. Tomorrow Thursday, meron tayong cloudy skies sa umaga, showers beginning in the afternoon, at tapos a high of 10 degrees tayo. Meron naman tayong showers tomorrow night, windy, low ng -1 na. May Friday, 10 degrees pa rin at maaraw. Saturday, sa ating forecast po ng weekend, 15 at maaraw. Sa Linggo naman, 17, and it's gonna be sunny as well. Maulap sa Winnipeg and plus 6 ngayon. Good morning po.
14: I can't bring my car in until when? You're kidding me!
15: Let's fix this.
14: I can bring my car into Intercity Auto Body that soon? Huh.
15: You don't need to be driving around with hail damage. Intercity Auto Body can help make your vehicle look more like your vehicle and less like a golf ball. And they'll do it fast, with appointments as early as a few days for hail damage, collision repair, glass replacement, mechanical work, and more. So, let's fix this at Intercity Auto Body.
16: InterCityAutoBody.com.
15: Text 204-509-7906.
0: Listen to us anytime at ckjs.com.

0: Legendaria, Mike Hanna po with the Awiting Filipino. Good morning po, second hour na ng pagsasama-sama natin. Wala pa, 5:30 in the morning ang ating show. How are you? Wala mo doon itong ating ano, itong mga, di ba parang supposedly kailan magpapalit tayo ng time. Like early November or something. Alam mo ba na maging yung mga like phones or something, yung settings ng mga phones mo? Parang nape-preempt na ngayon. Like I'm not sure kung nagkaroon ka na ng ganito notification sa settings mo na kailangan i-update mo yung phone mo na hindi na siya magpo-forward. Oh, may ganun ka ba?
1: Ay, hindi ko alam.
0: Magkaiba tayo ng Android kasi sa'yo, di ba?
1: Yes.
0: Pero sa mga iOS, na pansin ko, ito nga meron siyang parang notification kahapon na pagsabi na kailangan na i-ano mo yung phone mo to make sure na yung time change hindi siya affected. So I'm not sure kung paano nila gagawin sa ibang mga... Yeah, but anyway, watch out for that kasi napaka-importante no? Baka sabi... Di ba dahil automatically sila nag-ano?
1: Correct.
0: Nag-change ng time. So anyway, dahil nga po, yeah, if you lived under a rock, hindi nyo pa alam... Hindi na magpapalit ng oras this time around.
1: Yeah, although sa iba mga lugar, siyempre malaking issue yan. Actually, dapat yung weekend ng sa atin ni Todos Los Santos, yun dapat yung mag-fall back tayo.
0: Oh, is that right?
1: Yeah, oo. But yes, today is October 14. Just isa sa mga nakita natin balita dito at buti na lang tapos na yung, alam mo yung patapos na yung summer na lagi tayong sumasakay sa mga rides, ganyan. Ang isa sa mga malaking pinag-uusapan ngayon sa ating kapitbahay sa US at kahit daw dito sa Canada, apektado rin tayo. Yung usapin tungkol sa safety ng mga amusement park ride sa North America.
0: Oh no.
1: Kabilang ang Canada, matapos pansamantalang isara ng Six Flags ang siyam na katulad na roller coaster. Nabalitaan mo ba yung unfortunately meron pong namatay dahil po sa aksidente sa isang ride dyan po sa Amerika. At ang Associated Press ngayon nag-ulat sila na napakahalaga ng regular na inspection, maayos na maintenance at mahigpit na pagpapatupad ng safety standards. Yan yung kanilang kumbaga sinusulong ngayon sa buong North America kasama na ang Canada. Na dapat daw tiyakin na maayos sa paggana ng mga seat restraints at iba pang safety mechanisms bago paandarin ang mga rides. Alam ko si Chess, para kang ako rin eh, hindi ka rin pala sakay sa ride, tama?
0: Kahit nung
1: bata ka?
0: I remember
1: kasi ever since.
0: Yeah, mas mahilig ako sa mga games eh.
1: Oh, yeah.
0: Mas mahilig ako magsugal. Sa totoo lang. Ano yung favorite kong game?
1: Gusto mo yung isip.
0: Favorite kong game, yung mga larondaga, ganyan. Kasi I remember that, talagang pagalitan na kami sa mama ko. Kasama ko si Tin, yung sister ko. Eh, siguro mga ano lang kami nito doon. Siguro mga 9, 10. Or 10 ako, 9 siya. And then I remember... bit ko siya. Gabi na, wala pa cellphone noon, di ba? Eh, may peryahan malapit sa amin, sa Angeles. Walking distance lang yun eh, mula sa bahay. So, nakapaglakad kami, then naglaro kami. For some reason, di mula sa mga

0: talaga naman. Last ng boses nun. Eh di, ang nakapanalo na kami so far, so may pantayan na kami for like a blackout bingo.
1: Mm-mm.
0: Dahil napanulo namin doon sa Beto-Beto ang tawag sa amin doon eh, yung dice. Tapos, nanalo kami sa larundaga ng isang arenola.
1: O mga ganyan nga ba, premyo na. Tapos may nakalagay mission staff toy or tuwalya.
0: Sure, ikaw, isang bear na arenola na kumbaga orokan. No? And then, maglalaro kami ngayon ng blackout bingo. Mm-hmm. Yan tagal pala nun, ginabi kami. Ang grand prize was isang kabang bigas.
1: Napanalunan nyo ba?
0: Hindi. Pag-uwi namin nito, napagalitan pa kami ng mama dahil ginawa namin reason yun na parang, hindi kasi kaya akala mo yung parang you're doing her a favor. Alam mo, pagkabata ka naman, kahit ngayon nakikita mo sa mga Alexis, sa mga anak mo yung gano'n na kung magrason sila, kala mo hindi mo hindi ka pa nagrason ng gano'n. Alam mo yung parang
1: papunta pa lang sila, pabalik ka na.
0: Ganun din nangyari sa amin nun eh. Alam mo yun? Yung parang nirarason mo pa na, hindi ma, kasi gusto sana ka naming supresahan na pag-uwi namin. Eh, hindi pa nga kami nananalo. Binibilang na namin yung aming mga sisiw na paano namin dadalhin. Iuuwi yung isang kabang bigas. Sabi ng mama ko, alam mo, kung magkano ang isang kabang bigas natin dito sa bahay, ang bigas natin ay dinorado. Yung pinaka...
1: Hanggat hindi ka nananalo, parang ayaw mong bumitaw, ganon.
0: Yung... Hindi kasi nga, dahil naghihintay ka ng blackout, di ba? Di ba you can have a chance?
1: Ganyan talaga, correct.
0: Sabi ng mama ko, ang pinamimigay lang nila doon ay lumang wagwag. Yung wagwag na luma, kanya. Yung bigas natin, dinorado. Kanya, talagang yung masarap na bigas. Hindi natin kailangan ng bigas. Napagalitan kami ngayon. The following day.
1: Balik ka.
0: Balik kami pero hindi pa rin kami nanalo ng bigas.
1: Nako po. Yeah.
0: Pero yung planggana, yung orokan na planggana, hanggang ngayon nandun pa. Diba? Tibay kang maasan. Anyway, tuloy-tuloy tayo sa makalipas na po ilang patalastas. We're gonna go back to more music. At tas figure out din natin yung mga news natin for 7:30 in the morning. At kung ano, papakain natin breakfast kay Donna.
1: At meron kang ipapamigay, Chess. So stand
0: meron!
1: By!
0: Talaga!
1: Yes, Manitoba Moose. Meron silang laban. Of course, hockey yan. For those na hindi po masyadong familiar, abangan po ninyo ating cue to call.
2: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
3: Election Day is Wednesday, October 28th in the city of Winnipeg. Advance voting is now available throughout the city. All you need is ID proving your name and current address. To find locations and times that fit your schedule, visit winnipeg.ca/where-do-I-vote.
4: Mas naging magandang October sa Eastern Chrysler. Employee pricing event nila buong buwan. Ibig sabihin, makakakuha ka ng employee pricing sa lahat ng natitirang 2026 models. Kotse, trucks, SUVs. Kung natitirang 2026 model, makakakuha ka ng employee pricing. Kaya huwag nang maghintay dahil hindi magtatagal ang mga sasakyang ito. Magpunta sa Eastern Chrysler at imaneho pa uwi ang inyong maiibigang deal. Eastern Chrysler, home of the unbeatable deal.
5: 92.7 FM, CKJS, and Heebie-Jeebies want to give you chills. Get your name in to win a spooky night out for you and three friends to Heebie-Jeebies, featuring five themed mazes, carnival games, and over 100 interactive spooky characters. Your prize pack includes four admission tickets, plus express passes so you can skip the scary lines. Enter if you dare at CKJS.com. Sponsored by Heebie-Jeebies. Presented by 92.7 FM, CKJS.
6: Puntahan kami sa McPhillips Nissan ngayon para sa the best fall deals. Heavenly Lucas po. Come check out our 2026 Nissan Kicks up to 2,600 off at free winter tires.
7: And Naira Ancheta naman po. Test drive kayo ng 2026 Nissan Rogue as low as 0% or up to $6,000 off.
6: Muli, Heavenly Lucas.
7: At Naira Ancheta
6: of McPhillips Nissan. 2150
1: Mac Phillips. 7:25 in the morning. Happy Wednesday po. Cloudy at 6 degrees. Abangan na ating balita 7:30.

0: Tuloy na pa rin po tayo sa ating mga balita. 7:30 exacto yung punto. I'm Chester Pangan. Good morning po. At sa mga balita pa rin sa Pilipinas sa mga oras na ito. Ayon po sa depensa ng Vice President Sara Duterte dito pa rin sa mga impeachment trial. Parang idinadaing nila ngayon na nawalan sila ng pagkakataong sumagot dito sa mga aligasyon ng prosecution sa mga nilaglag na articles of impeachment. 500 million po o $25 million daw per day for 20 days. Yan daw ang nasayang na pondo ng bayan dahil sa pagbawi ng prosecution sa articles 1 at 4 sa impeachment trial ayon sa tagapagsalita ng Vice President Sara Duterte. Pero sabi ni Senator Panfilo Lacson, misleading ang numero nito at dapat daw itama. Ano ang tama? Pakinggan natin sa report.
1: Isa sa mga daing ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa pag-withdraw ng tatlong articles of impeachment na walang umano sila ng patas na platform para mapasinungalingan ang mga aligasyon ng prosecution.
2: Just for the record, Your Honor, we find that not only a bit unfair, I would say it's completely unfair.
1: Narinig na raw kasi ng korte at ng taong bayan ang mga testigo at ebidensya ng prosecution kaugnay ng akusasyong grave threats at mali umanong paggamit ng confidential funds. Pero hindi na ito masasagot ng depensa sa harap ng korte.
3: Because Articles 1, 3, and 4 will no longer be submitted for a vote or verdict, the respondent need not present evidence in chief to controvert or defend against these withdrawn articles.
1: Pikom ang bibig ng depensa kung ano ang kanilang gagawin.
2: We will proceed as we deem fit, Your Honor.
1: Pero sabi ng tagapagsalita ng impeachment court, may pamamaraan para matiyak ng korte na hindi lalabas ang depensa sa artikulong tinatalakay.
4: The presiding officer ruled na dahil yun na-drop na nga yun, then wala nang need for them to consume time. Sabi ng ating presiding officer, it depends on the respondent upon the time na mag-ask sila at the time na mag-manifest po sila for issuance of subpoena ad testificandum, then that's the time that the impeachment court will confront each and every single witness.
1: Ang ilang senator judges nagsabing gusto lang nila ng patas na paglilitis.
5: Pero tandaan yung sinabi ko kanina, di ba? As one of the senator judges, gusto natin makakita ng pantay o patas na laban.
1: Mm-mm.
5: So, ibig sabihin, kung nakasuntok na yung kabila, bigyan mo naman ng magkakataon na lumaban naman yung kabila ng patas.
6: We just want a fair and impartial impeachment process, no? Yan naman ang pinakamahalaga na marinig, no? Lalong-lalo na itong kung sakaling isang article na lang, talagang dapat marinig ang vote, ang depensa rin.
7: As a senator judge, I would say na parang it's off for me. Why would you spend so much time in the House and come up with these articles of impeachment, presented it here, blah, blah, blah, and then all of a sudden. But you cannot blame them. Please don't get me wrong. Yeah. You cannot blame the prosecution because that is their strategy. I respect that. I respect that strategy. The defense should also have the necessary preparations to anticipate this strategy. Now,
8: ako po, Mr. Presiding Officer, for one, gusto kong marinig yung tugon ni Vice Presidente sa mga aligasyon na inihaharap sa kanya ng prosecution sa kasong ito.
1: Ang tagapagsalita naman ng Vice na si Attorney Paulo Panelo, sinabing 500 million pesos umano na pondo ng bayan ang nasayang dahil sa pagbawi sa Articles 1 at 4. O 25 million pesos kada araw sa loob ng 20 days. Pero kinuwestiyon ni Senador Panfilo Lacson ang tantsa ni Panelo. Hinimok niya si Panelo na itama ang aniyay misleading na halagang 500 million pesos at baka honest mistake lang daw ito. Paliwanag ni Lacson, 27 million pesos lang ang kabuang budget ng impeachment trial na nakapaloob sa national budget. 2 million pesos daw noon ay nagastos na sa pagpapagawa ng robe at iba pang gastusin sa impeachment trial. Pero giit ni Panelo, ibinasin niya ang kanyang estimates sa naunang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na 25 million pesos per day ang gastos ng Senado sa pasweldo, kuryente, utilities at operating expenses. Sabi ito ni Gatchalian bago mag-impeachment. Kung ganun, sabi ni Panelo, hindi ba raw nangangahulugan itong iturin ang gastos sa bawat araw na may impeachment trial? Hininga namin ng komento si Gatchalian. Sandra Aguinaldo, Nakatuto, 24 Oras.
0: Samantala, apat na Pinoy ang pinaghihinalaan na recruit para magtrabaho sa Myanmar. Naharang po ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport matapos matuklasan na hindi tugma ang kanilang mga travel declaration at supporting document. Kinilala mga pasayara ng mga alias Lynn, 27 years old, Tina, 22, Mela, 25 at Shelly, 41. Ayon sa Bureau of Immigration, unang sinabi na apat na pasahero na magtatrabaho sila at papunta sa Thailand para sa 5 araw na incentive trip na sagot ng kanilang kumpanya. Gayunman, sa ikalawang inspeksyon, inamin nilang hindi sila empleyado ng kumpanyang kanilang kinatuan at Myanmar talaga ang kanilang destination. Doon naman o sila pinangakuan ng trabaho sa customer service na may sweldo ng $1,000 hanggang $1,500 kada buwan. Ayon sa BIA, sinabi ng mga pasahero na nakilala nila ang kanilang mga recruiter sa Facebook, Instagram at iba pang online platform. Ang mga recruiter din umano nagbigay ng kanilang mga travel at employment-related documents. Nakita rin ang mga immigration officer na mga questionable employment document at hindi pagkakatugma sa mga detalye ng kanilang mga return ticket. Matapos sa pagsusuri, itinurn over ang apat na pasahero sa Inter-Agency Council Against Trafficking para sa kaukulang tulong at pakaragdagang pagsusuri. Pinuri ni BIA Commissioner Joel Anthony Viado ang mga immigration officers pagtukoy ng mga hindi pagkakatugma ng mga dokumento at pagpigil sa pag-alis ng mga pasahero.

0: Samantala sa sports naman, Jean-Claude Saclag, hinangaan matapos manalo ng silver medal sa debut ng Mixed Martial Arts sa 2026 Asian Games. Ang buong detalye narito po.
1: Umukit ng kasaysayan sa katatapos lang na Asian Games sa Japan, ang proud igorot na si Jean-Claude Saclag nang mapalanunan niya ang unang silver medal ng Pilipinas sa debut ng Mixed Martial Arts. Mas kilalanin pa natin siya kasama si Martin Javier na Parating in the Game.
2: From the mountains of Cordillera to the biggest stages of combat sports. Sa debut ng Mixed Martial Arts sa 2026 Asian Games, nakapag-uwi ng silver medal ang proud igorot na si Jean-Claude Saclag sa 65kg division.
3: Challenging siya kasi ang hirap mag-medal dun. Masaya ako, nag-medal ako, naka-finals pa rin ako sa Asian Games dun. Wow!
2: Bago ang kanyang makasaysayang podium finish, gumawa na ng pangalan sa dalawa pang combat sports si John. Una riyan ang Wushu Sanda, kung saan isa sa mga parangal na nakuha niya ay ang kanyang first silver medal sa 2014 Asian Games sa South Korea. Sunod siyang napamahal sa sport na kickboxing. Katunayan, 3-time consecutive Southeast Asian Games champion siya. Nakuha rin niya ang title sa 2022 Asian Kickboxing Championship. MMA became the discipline where his wushu and kickboxing came together. Kaya naman si John, naging bahagi ng Baguio-based Team Lakay.
4: Mga puso, ngayon tuturuan tayo ni Gene ng mga signature moves niya.
2: Una riyan ang turning back kick.
3: Pag dito yung position, okay, mag-fake ako ng suntok dito sa left hook ko para prepare ko yung pag-turn ko. So, okay. Pag-hook, ilalagay ko yung, bibigyan ko ng space yung back.
4: Ay, muntik na ako manakaot dun, ha?
3: Pag gusto nang medyo mas malakas, pwede mo ding i-jump.
4: Dama ko yung impact.
2: Ang kanya namang second signature move, side kick.
3: Angat mo lang. Lalo pag yung ma-attack yung kalaban mo. Okay. Pag sumusuntok, aggressive siya. Okay. Na forward.
4: Okay, no.
3: Abanti. Kakaiba ito kasi side kick ng wushu.
4: Ah, true.
3: Hindi nila
4: mabilis.
2: Now, let's do John's last signature move. The leg or calf kick.
3: Pag-fake ako ng pag, lalo mga boxer, pag magsumusuntok ka, mag-evade yan, naiiwan yung paa.
4: Boom!
3: Boom! Pwede sa legs, pwede sa calf. Shin talaga yung itatama.
4: Ito, idol, itong leg kick na to, effective to, kasi hindi nila napapansin yan.
2: Lahat ng ito, utang daw ni John sa kanyang roots sa Cordillera. Kaya proud na proud siya as igorot.
3: Kasi bata pa lang kami, umaakyat kami sa bundok, nagbubuhat kami ng mga mabibigat, matatapang talaga yung mga tao din doon.
2: Payo niya sa mga kabataan.
3: Pag nasa martial arts kayo, yung disiplina niyo dyan, maharap kayo ng mataas, magiging isang champion.
4: There you have it, mga kapuso. John Saclag reminds us na sa bawat laban, hindi lang lakas at diskarte ang puhunan, kundi pati tapang, disiplina at determinasyon. So, this has been Martin Javier.
3: Jean-Claude Saclag.
4: Keeping you in the game!
0: Galing! Sa atin namang Winnipeg weather forecast, pati current conditions ngayon. Steady sa 6 degrees at maulap ang papuhurin. Pero, clearing naman daw. It's gonna get brighter and brighter. Sunrise natin in about 6 minutes time, 7:48. Sunset naman mamayang gabi, 6:40 pa lang sunset na. Oh, ganun. Meron tayong 12 degrees ngayong Merkules. Magiging maliwalas naman po. Fog patches mawawala ngayong morning. Partly cloudy ulit tonight. Becoming cloudy after midnight, meron tayong low ng 6 degrees. Meron tayong cloudy morning po ng Thursday. Showers mag-uumpisa sa hapon bukas at hanggang 10 degrees lang. Medyo may pagkahangin din na 50, gusting to 70 kilometers per hour in the afternoon tomorrow, with showers and windy skies tayo and a low of minus 1 tomorrow night. Pagdating po ng Biyernes, meron tayong sunny skies and a high of plus 10. 6 degrees lamang sa Winnipeg at maulap. Chester Pangan po. Meron tayong 17 minutes bago mag-alas 8 ng umaga. Ingat sa pagdadrive, ha? Pagdating sa ating mga ano pa rin, may mga construction pa rin po saan man sa Winnipeg. And syempre yung ating 30 kilometers per hour na lang pagdating sa mga school zones. Ingat po sa pagdadrive, marami nagpipicture.
5: Sa loob ng maraming henerasyon, ang serbisyo ng Cropo Funeral Chapel ang pinagkakatiwalaan ng Filipino community at kanilang pamilya pagdating sa pakikiramay, pangangalaga at pangunawa. Tiwala ang Filipino community at kanilang pamilya sa Cropo para tulungan at suportahan sila sa panahon ng kanilang pangailangan. Sa bawat tradisyon, bawat pamilya, bawat pamamaalam, maaasahan ang mga tauhan ng Cropo sa paghahatid ng personalized service at suporta sa pag-alaala sa namayapa ninyong mahal sa buhay. Cropo Funeral Chapel, caring above all.
6: Boo at the Zoo is back, presented by Access Credit Union, with colorful characters, exciting entertainment, and spooky surprises. Explore Spookyville, Winnipeg's Halloween Town, with just the right amount of fright and fun for the whole family. Tickets go fast. Plan your visit at booatthezoo.ca.
7: Dahil sa incredible inventory, malaking katipiran ngayon at kaaya-ayang deals sa Vicker Community Chevrolet. Sila ang inyong puntahan para sa magagandang brand new or pre-owned vehicles, SUVs, trucks, kotse, lahat at kahit ano ibibigay sa inyo at a great price. May mga professional staff na laging handang sumagot sa inyong mga katanungan. Makasisiguro ka na you'll find your dream vehicle at your dream price. Vicker Community Chevrolet, where customers send their friends. Regent Avenue on the Strip, o bisitahin ang vickerchevrolet.ca.
8: Ayaw mo lang, gusto ko, ito'y hindi sa pilitan. Hey baby, walang masagarang trip.
9: Keep tuning in to CKJS Radio Winnipeg or online at ckjs.com. Okay po, tito.

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff communication station.
1: Isang minuto na po makalipas ang alas 8 ng umaga. Good morning, Philippines. Tugon sa El Nino, umpisa ang mga balita natin from the Philippines. Paggamit po ng water filtration system ang ipinakita ng palasyo, ipapamahagi ito sa mga komunidad. Pakinggan ang buong report.
2: Ang tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos na water filtration system para sa mga hinikayat niyang mag-ipon ng tubig ulan sa balde, idinemo kanina sa Malacanang. Yan at ang iba pang tugon ng gobyerno para sa paparating na Super El Nino, tinutukan ni Ivan Mayrina.
3: Alright, cheers!
4: Cheers, President, tayo talaga.
3: Ayaw eh.
4: Cheers!
3: After you. It's just like drinking any drink. Okay.
5: Ang ininom na tubig din na Social Welfare Secretary Rex Gatchalian at Palace Press Officer Claire Castro. Tubig gripo na sadyang nilagyan ng dumi at nilinis gamit ang isang water filtration system. Kasunod dito ng pagpayo ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-ipon ng tubig ulan sa mga balde para sa paparating na Super El Nino.
6: Bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo. We'll give you the filter.
5: Ang aparato na ginamit sa demonstration kanina, pwede raw gamitin sa balde o anumang imbaka ng tubig. Balak ito ipamahagi ng gobyerno sa mga komunidad. Pero patuloy raw ang paghahanap ng mga alternatibong mapagkukunan ng supply ng tubig, lalo't ang epekto ng El Nino, aabot hanggang kalagitnaan ng susunod na taon.
7: DENR at MWSS ay nag-activate na ng 61 decommissioned deep wells upang madagdagan ang supply ng tubig sa Metro Manila. Pinabibilis ang pagtatapos ng Kaysakat Water Treatment Plant sa Upper Wawa Dam. Matatapos ito sa November 2026. Magdadagdag ito ng 160 million liters per day ng tubig.
5: Ang Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig na Metro Manila at Irigasyon sa Karating Probinsya, nasa halos 209 meters ang kasalukuyang antas nito. Ayon kay Executive Director Mahar Lagbay ng Project NOAA, komportabling antas yan at pinakamataas pa nga raw kung titignan sa parehong panahon simula noong 2015. Pero giit ng National Water Resources Board, kailangan ngayon pa lang tipirin na ang tubig sa dam lalo't ang inaasahang epekto ng Super El Nino. Malaking kabawasan sa ulang inaasahang pampuno dito.
8: Maapektuhan po yung pagbaba ng dam, no? Kung walang mga pag-ulan. Kaya kung mababa po yung demand natin at makatulungan tayo ng kababayan natin sa paggamit ng tubig, then mas mapapatagal po natin, no, yung nakaimbak na tubig sa mga dam natin. At para po matugunan din yung pangailangan natin hanggang sa middle of next year po.
5: Ngayong Oktubre, ibinaba ng NWRB ang alokasyon tubig ng MWSS para sa mga kabahayan ng Metro Manila mula sa karaniwang 50 hanggang 52 cubic meters per second. Ibinaba ito sa 44 cubic meters per second. Supply ng pagkain ang isa sa mga mahigpit na binabantayan dahil sa inaasahang matinding tama ng Super El Nino sa agrikultura. Hindi lamang yan sa mga pananim, kundi maging sa supply ng isda, karne at manok. Sapat pa naman daw ang supply. Sa ngayon, ayon sa gobyerno, good for 75 days o dalawat kalahating buwan ang supply ng bigas, 170 days ang supply ng baboy at 125 days sa manok.
7: Kung kinakailangan mag-aangkat upang madagdagan ng supply. Pero sa ngayon, yan po ang meron tayong stock na masasabi.
5: Para sa mga nasa sektor na agrikultura na maaaring mawala ng hanap buhay dahil sa Super El Nino.
7: Magbibigay ng tulong sa mga magsasakang maapektuhan ng El Nino. DSWD at DOLE ay may cash for work assistance, emergency fund transfer at tupad. TESDA at iba pang ahensya ay magbibigay ng pagsasanay at pansamantalang hanap buhay.
5: Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras.
1: Sa ibang balita pa naman sa Pilipinas,

0: Dating Congressman Lino Cayetano po ay tinalagang bagong PCO Secretary. May dalawang bagong miyembro ng gabinete, ang administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Alamin ng mga plano lang ipatupad ngayong dalawang taon na lang ang nalalabi sa termino ng Pangulo sa mga report na Jervis Manahan.
1: Sa isang pagkakamay, sinimula ng dalawang bagong kalihim ang kanilang termino sa ilalim ng Marcos Administration. Maglilingkod bilang pinakabagong kalihim ng Presidential Communications Office, ang PTV General Manager at dating tagig Mayor at Congressman na si Lino Cayetano. Habang papalit naman bilang DICT Secretary, si SSS President at CEO Robert Joseph De Claro. Si Cayetano, na kapatid din na Senator Alan Peter at Pia Cayetano, ang ika-anim na PCO Secretary sa apat na taon ng Marcos Administration. Ipinaliwanag ng Pangulo kung bakit madalas magpalit ng kalihim ang PCO.
2: Now we have having to talk about getting more towards the more political aspects of the communications job. So it keeps changing, and that's why we have to keep restructuring it and to be able to satisfy what especially the demands that you make upon our presidential communications group.
1: Isa sa mga pagtutuunan ng pansin ni Cayetano ang paglaban sa fake news at ang pagpapaabot ng mga programa ng administrasyon sa publiko.
3: We need to engage media to continue to see how we can most effectively communicate with the Filipino people and to bring down our message, not just to Filipinos all over the country, but to Filipinos around the world.
1: Nagbigay din siya ng pananaw sa pagkakatalaga sa kanya, kahit pakilalang kritiko ng Pangulo ang kanyang mga kapatid.
3: Regardless of nasaan tayo sa political spectrum, ang importante are we fighting for the same things. And I think across the political spectrum, many of us, even though iba tayong mga partido, pareho yung pinaglalaban natin.
1: Aminado ang palasyo na malaki ang hamon ngayon sa PCO. Hinimok ni Communications Secretary Lino Cayetano ang mga taga-suporta at maging ama kritiko ng Pangulo na magtulungan para sa ikuulad ng bansa sa huling dalawang taon ng Marcos Administration. Nangako naman ng Pangulo na igagalang niya ang kalayaan sa pamamahayag sa ilalim ng kanyang termino. Sa DICT naman, pag-aaralan ng bagong kalihim ang mga panukala sa pagbabawal o ban sa online games.
4: I think dapat pang pag-aralan. I have to review the Senate bill and also kung ano yung mga panukala na nasa ating Kongreso. Pag-aaralan na nating mabuti before we make the right action.
1: Tiwala naman si Marcos sa kakayahan ng bagong DICT chief.
2: He's the current SSS president and CEO. But he also, now besides that, he also has a very strong background in terms of the digital economy, the digital world.
1: Ngayong Miyerkules, bumisita na sa opisina ng DICT si De Claro at sinabi niya sa mga kawani na isusulong niya ang digital transformation agenda ng bansa. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
0: Abangan sa 8:30 ang karagdagan natin mga pagbabalita. Last na yan ngayong umaga ng Miyerkules. Nasa 6 degrees at mostly cloudy pa rin tayo. Magiging maliwalas naman later on. 12 degrees tayo with the high today with partly cloudy skies and low of 6 tonight. Becoming cloudy in the morning but tomorrow Thursday showers mag-uumpisa ng hapon. Mahangin, 50 gusting to 70 late in the afternoon. 10 degrees lang pinakamataas in showers tomorrow night, windy, low ng minus 1. Sa Friday naman, sunny in a high of 10. Sunrise natin 7:48, kani-kanina lang. Sunset naman ng aga na po, 6:40 p.m. Maulap sa Winnipeg and plus 6. I'm Chester Pangan.
5: Listen to us anytime at CKJS.

0: nagliwanag ang paligid sa bahaging ito ng Barangay Fortune Marikina City nang sumiklab ang malaking sunog sa isang compound nitong Martes ng gabi. Kasabay nito ang sunod-sunod na putok dahil paggawaan ng mga bala at armas ang nasusunog na gusali sa Balete Drive.
1: Umahagis yung mga islag ng bala dun sa dito sa lugar ng ano, kabilang bakod. Kaya nagligasan yung mga tao papunta rito para makaiwas.
2: Ito po yung mga bumagsak.
3: Sa arms ko.
2: Marami po akalat din sa labas.
0: Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa ikalawang alarma ang sunog na nag-umpisa bandang alas 9 ng gabi ng Martes at naapula ng 9 na BFP fire trucks at mga fire volunteers madaling araw ng Miyerkules. Dalawang bahay sa kalapit na Champaka 1 Street ang nadamay.
4: Ang mga bala po, alam mo ulan, open pa yun nandun, hindi pa gano'ng inabot yun dun eh.
5: Sa may likod ng banyo, nagiba na yun. Kasi pag hindi nila pinanik yun, talagang yung apoy nandun eh.
0: Ayon sa pamunuan ng Arms Corps Global Defense Incorporated, ligtas na nakalabas sa gusali ang kanilang mga tauhan.
6: Safe naman ang mga employees ng Arms Corps, so wala naman nasaktan. We're very thankful to all the responders, fire volunteers, PFP 161, and pati si Mayor Maan Teodoro, pati ang Marikina Police.
0: Nakikipag-ugnayan na rin ito sa Marikina LGU na una ng tumugon sa mga kailangan ng tatlong pamilyang naapektuhan. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa pinagmula ng apoy at halaga ng pinsala. Ito na ang ikatlong insidente ng sunog sa gusali mula noong 2024. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
7: O isa pa, isang news pa bago tayo matapos. Mabalita pa rin sa Pilipinas. Mga namimili ngayon ng mga balde at drum para makapag-ipon ng tubig po ay dumami. Para daw, yapila balde talaga sa paghahanda sa El Nino phenomenon. Ang buong report, pakinggan.
8: Huwag magpanik dahil walang water crisis sa Metro Manila. Yan po ang pagtiyak ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS sa gitna ng paghahanda sa Super El Nino. Imbis daw na mag-hoard ng tubig, mas importante ang responsabling pagkonsumo nito. Nakatutok si Bernadette Reyes.
9: Bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat.
10: Kasunod ng pahayag na yan ng Pangulo, may ilang nabahala at agad namili ng balde at drum para matiyak ang kahandaan sa El Nino.
11: Eh kasi yung sinabi nga na magkakaroon tayo ng ano daw eh, ng shortage yung sa El Nino. Nagpiprepare lang kami.
12: Para daw po sa baka maubusan na tubig? Opo, naghahanda lang po. Dalawa po muna. Ilang kasya na budget?
13: Halos 2 weeks na po kami, napakarami po, dinadagsa po ng tao. Dahil sa sinasabi po na super ill ninyo po, yung mga tao po, kumbaga sa ano, naghahanda na po.
10: Maya't maya ang dating ng mga bumibili ng drum at balde sa pwestong ito sa Quezon City.
14: Mas mura dito kasi 1.6 lang, so nag-check ako sa online, nasa 2,000 plus, 200 liters din. So mas mura dito. May mga bata sa bahay, so dapat merong reserve.
15: Mahirap pag marami pa naman kami, kailangan araw-araw gamit ng tubig. Mas mahalaga kasi ang tubig. Mahirapan ka rin kung saan magigive.
10: Pero sabi ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS Regulatory Office, hindi kailangang magpanik.
16: I think the President is saying is that is for outside Metro Manila. I can guarantee na wala pang water service crisis this coming Super El Nino. Handa po ang Manila Water at Maynila, hindi po magkakaroon ng water crisis.
10: Taong 2022 pa raw sinimula ng mga paghahanda para sa isang Super El Nino.
16: Worst na worst po ito, probably water service interruptions, but there will still always be water at the tap within 24 hours. So they don't need to go pila balde sa labas po. Hindi po natin kailangan yan.
10: Ayon sa Manila Water, isa raw sa mahalagang aral ng El Nino noong 2019 ay huwag umasa sa iisang water source.
17: 2019, anggat lang yung source natin. So we learned from that na mahalaga na to be water secure, kinakailangan na mag-develop tayo ng karagdagan pang mga water sources. So ngayon, hindi lamang anggat ang pinagkukunan natin ng tubig. No? Meron na tayo ngayon na na-develop na sources.
10: Nariyan ang Cardona Water Treatment Plant na kayang magbigay ng 110 million liters per day ng tubig. Tapos na rin ang Phase 1 ng East Bay Project na nakakapagbigay naman ng hanggang 50 MLD. Ang Phase 2 ng proyektong ito, inaasahang mag-ooperate ngayong buwan at makakapagbigay naman ng 200 MLD. Para naman sa Wawa Antipolo Water System, nakakapagbigay na rin ng 80 MLD. Sa susunod na buwan, makakapagbigay na rin ng dagdag na supply ang Caysacat Water Treatment Plant. Ang Maynilad naman, nag-upgrade na rin daw ng mga facilities at malaki rin daw ang nabawas sa non-revenue water. Kasabay ng pagsisiguro na may sapat na supply ng tubig, ang panawagan ng MWSS Regulatory Office at ng Water Concessionaire na maging maingat at responsable ang mga consumer sa paggamit ng tubig.
16: They don't need to hoard anything. Kailangan lang po natin talaga is responsible use.
10: Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.
7: Ayan po ating mga balita. Later this afternoon, abangan niyo ating mga news pa rin from the Philippines. Iahatid naman yan ni Lucille sa ating afternoon pasada. How about yung ating Winnipeg weather forecast? May lalahad kaya ni Donna?
18: Yes.
7: Pangan natin.
18: Yes, of course. Maraming salamat, Chester Pangan.
7: Wala kang choice.
18: Alam mo, medyo mild yung ating morning. So hopefully mga palabas ng bahay, magdala po kayo ng pananggalang sa lamig, yung mga scarves nyo dyan, diba? High of 12 degrees naman ngayong maghapon. Mamayang gabi bababa rin sa 6 ang temperatura. Tomorrow Thursday, may mga pag-ulan tayo bandang tanghali. A high of 10, low minus 1. Friday, high of 10 degrees. Sabado, high of 15. And a high of 17 degrees naman sa Sunday. Kasalukuyan sa Winnipeg, maulap ang ating papawirin at 6 degrees.
7: Ingat lang po sa pagdadrive, 30 kilometers per hour until 5:30 na yan. Ingat-ingat naman po.
18: Para sa mga friends natin just nag-aantabay, meron tayong ipapamigay. Right now, okay na ba? Mamigay na tayo?
7: Let's do it. 204-780-8181. Alam niyo po, may laban ang Manitoba Moose. Hindi lang kasi ang Winnipeg Jets ang ating hockey team, Manitoba Moose, farm team yan ng Jets. And they're actually really, really good. And they're gonna be playing against Texas Stars October 18. This coming weekend na yan, may isang pares tayo ng tickets to see Manitoba Moose kalaban ng Texas Stars. Gusto niyo manood po ng hockey libre? Tawag na 204-780-8181.
19: Ang grocery prices sa Burroughs at Kiwatin bababa na kasi may bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue. Bukas na ngayon, kumuha ng 30-pack Compliments Large Eggs, $8.88 lang kung may Scene Plus card o $9.99 kung wala. May limit sa 2 per customer at makadipid ng $6 sa India Gate Basmati Rice 4.54 kilo bag ngayon $10.99 na lang. Freshco, lowering food prices. Valid ang offers until October 14. Tignan ang flyer of freshco.com for details.
20: Tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents Dr. J. Vernin Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.
7: Papaya! Punta tayo sa ating phone lines, 204-780-8181. Tignan natin kung sino ating potential winner para sa paglalaro ng Manitoba Moose kalaban ng Texas Stars. Let's go! Good morning.
21: Hello, good morning.
7: Layo lang po sa Roger. Off niyo muna yung radio niyo.
21: Okay.
7: Gusto niyo pong manood? That's okay. Gusto niyo pong manood ng Moose Hockey?
21: Oh, sana eh.
7: Have you been? Have you been po? Nagpunta na ba kayo?
21: Last year, pero sa Jets na nanonood.
7: Oh, yeah. So, ang Moose ay yung farm team ng Jets.
21: Yeah, oh, of course.
7: Yeah, dito nang gagaling ang mga susunod na maglalaro sa Winnipeg Jets. So make sure na this coming, I think Saturday yung 18, di ba? Meron kayong time kasi may dalawang tickets na kayo.
21: Okay, thank you.
7: So go check them out. Ano pong pangalan nyo?
21: Apolonio Villanueva.
7: Ay, sige po, bumati na kayo. Apolonio Villanueva. Go for it.
21: Good morning sa lahat ng nakikinig sa CKJS. It's my first time to win the ticket here.
7: Talaga? Wow, congrats!
21: First time, yeah.
7: Pero matagal na po ay nakikinig.
21: Every day.
7: Wow. Congrats. This is gonna be a lot of fun naman na makapanood po kayo ng Moose Kalaban ng Stars. At saka usually pag gaganito kasi mas malapit kaysa sa jet sa mga pinagbigyan ng tickets. Yeah. So hopefully po ma-enjoy ninyo, ha?
21: Thank you very much.
7: Don't put the phone down. Kukunin natin yung iba niyong mga detalye.
21: Okay, salamat.
7: All right, stand by. Thank you po. And go check it out, Manitoba Moose, Kalaban and Texas Stars. It's on Sunday.
18: Yes, Sunday. Just banggitin rin natin sa ating mga listeners so that they're aware. Sa Sunday ay Fairy Tale Day. So, sa laban na ito. So, make it sure kung gusto niyo po at meron kayong way na makapag-join sa kanilang Fairy Tale Day. Why not? For details, you can check www.moosehockey.com.

0: This Halloween, forget the candy. Take a shot at some cold hard cash instead. Join us Halloween night at South Beach Casino and Resort for our monster cash prize giveaways featuring two $10,000 cash prizes. Plus experience the electrifying Blizzard of Oz tribute show celebrating the music of Ozzy Osbourne, the true Prince of Darkness. Step into our Halloween howl at South Beach Casino and Resort, if you dare. Show tickets and all the eerie details at southbeachcasino.ca.
1: 92.7 FM, CKJS, and Heebie Jeebies want to give you chills. Get your name in to win a spooky night out for you and three friends to Heebie Jeebies, featuring five themed mazes, carnival games, and over 100 interactive spooky characters. Your prize pack includes four admission tickets, plus express passes so you can skip the scary lines. Enter if you dare at CKJS.com. Sponsored by Heebie Jeebies, presented by 92.7 FM, CKJS.
2: Alam nyo, exciting time kasi ito online contest natin. Enter now if you dare. Pwede po kayong mag-check sa ckjs.com for your opportunity para po makapunta sa Heebie-Jeebies. So mananalo kayo ng admission for 4, express passes for 4, 4 Heebie-Jeebies crew neck, tapos meron pa pong took. Meron sila ngayong 30 new characters, 40 new animatronic scares, 4 new photo ops, at yung giant Frankenstein in case hindi mo pa nakikita, Chess. Ang tangkad!
3: Narinig ko lang. Kasi ang weird naman kung giant Frankenstein tapos sila.
2: Parang seven dwarfs na. Hindi nakakatakot, sa totoo lang.
3: Tapos, napansin ko lang, narinig ko, na hindi ka pwedeng like magmaskara, mag-face paint or something.
2: Oo, nasa commercial natin.
3: Dapat mukha kang regular na
2: hindi
3: tao.
2: Hindi nila inaalaw, siguro, kasi baka makonfuse.
3: Baka bigla kang kailangan bayaran.
2: Oo, baka makonfuse. So anyway, if you've never been there, Chess, Heebie-Jeebies, kung matatakutin ka, like meron kaming kasama, takot siya sa clown. Ako talaga sobrang takot niya. So talagang sa mga teenagers natin, for adults out there, na gusto nyo pong sabi nga tumayo ang inyong balahibo to the max, ckjs.com, enter to win!
4: Hear the latest. The hottest. The sweetest. The juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
3: It's time now para sa mga showbiz news pa. Si Jillian Ward daw, nag-break muna pala siya sa showbiz matapos niyang ma-burnout. Bakit kaya? Narito po ang showbiz balita.
5: After much needed rest and recharge, back on track na si Jillian Ward na aabangan sa kanyang palaban na role sa isang series kasama si Marian Rivera. Makichika kay Nelson Canlas.
6: Para kay Jillian Ward, stress at pressure daw ang matinding kalaban ng maraming mga Gen Z at Gen Alpha na kung hindi maagapan, posibleng mauwi sa burnout. Kaya't nang makaramdam daw siya ng ganito, binigyan niya ang sarili ng ilang buwan para magpahinga. Inuna raw ni Jill ang kanyang mental health, lalo't naapektuhan siya ng ilang bagay sa buhay niya at trabaho.
7: Medyo na burnout po ko, Tito Nelson, so kinailangan ko po yung rest na yun. Parang mental health rest na rin po siya. Yes. And time for myself din po. Talaga nag-focus ako sa gym. Mas ready na po talaga ako this time. Kasi nakapag-self-reflect ako, nakapagpahinga ako. So, eto na. I'm back with a vengeance. I'm back with a vengeance.
6: Sa pagbabalik series ni Jillian, makakatrabaho niya si Marian Rivera sa Prime Video original na Behind Closed Doors. Huli daw silang nagkatrabaho ng kanyang idol sa Supermom noong 2017.
7: Parang reunion po namin. First time ko po siyang makaka-work ulit na talagang as an adult, dalaga na po ako. So, na-excite ako kasi na-excite po ako sa wisdom na makukuha ko from her. I'm so grateful na ngayon na 21 na po ako, magkaka-work kami ulit. And mas, kumbaga ngayon ko lang siya makaka-work ulit na talagang may muwang na po ako sa life.
6: Kung sanay daw tayo sa kanya mga roles na pa-sweet, ibang atake daw ang gagampanan niya sa upcoming project niya. Prangka, palaban, at walang takot na Jillian daw ang mapapanood natin dito.
7: Sa tingin ko po, isa to sa magiging pinaka-challenging na role na gagawin ko kasi ibang-iba po siya sa mga usual kong ginagawa na Kasi po yung mga roles ko dati, very sweet, very pademure, tahimik. Ito naman po yung character ko dito, medyo mas straightforward, medyo mas rebellious.
6: And speaking of fearless performances, in 2 months, mapapanood na ng mga fans ni Jillian ang kanyang first ever concert.
7: Tuloy na po, December 8.
8: And tuloy na
7: po talaga. And actually, masaya po kasi mas nagkaroon ako ng time pa to rehearse. Ayun.
8: Anong pasabog mo dyan?
7: Abangan, Tito Nelson. And, ano may...
8: Meron bang hard launch?
7: Let's see.
6: Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.
3: Paano ba ay same na para mag-bye-bye muna kami ni Donna. Bye-bye.
2: Thank you, Jess. At syempre, salamat po sa mga sponsors natin. Patuloy sumusuporta sa mga programang Pilipino. Sa mga nabitin, please spread the word. Tuwing hapon, meron tayong programang Pilipino pa rin. Abangan ninyo 3 to 7 p.m. Afternoon Pasada, kasama naman si Lucille.
3: B-A-B-A-Y. October 14 ngayon. Today, Defenders Day nila sa Ukraine. Liberation Day naman nila sa Yemen. It's also Be Bald and Be Free Day, National Emergency Nurses Day, and National Stop Bullying Day. Sa ating quote si Rosa Parks, nagsabing, each person must live their life as a model for others.
2: Ang ganda.
3: Ako po si Chester Pangan, wishing you peace, love, and joy. Ingat po, have a nice Wednesday.
2: Thank you for joining us hanggang bukas, 5:30 to 9. Ako po ang inyong kaibigan, Donna Natividad Arenas. Mabuhay! Ang lahing kayumanggi. Bye-bye!

Hello mga kaibigan, mabuhay! Isang masayang Miyerkules ng hapon sa inyong lahat. It's October 14, 2026. Welcome sa panibagong araw ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Kumusta ba? Maraming salamat sa inyong pakikinig saan man kayo naroroon at naaabot ng ating programa dito man sa Winnipeg o sa iba't ibang lugar sa mundo. Hello at marami pong salamat sa inyong pag-tune in. Makisaya hanggang mamayang alas 7 para sa panibagong hanay na magagandang awiting Pinoy sa mutsaring impormasyon at may init na balita mula sa iba't ibang bansa. Tulad na lamang sa Roma, kung saan pinasalamatan ni Pope Leo XIV ang mga kapwa Katoliko sa pagdarasal sa kanyang unang mensahe ngayong Miyerkules matapos sumailalim sa surgery dahil sa lung cancer sa Roma. Sa Pilipinas, patuloy naman ang paghahanda ng ilan sa patuloy na epekto ng umiiral na El Nino sa supply ng tubig sa mga susunod na buwan. Sa ating balitang kalusugan na alamin natin ang bagong research tungkol sa araw-araw na pag-inom ng kape. Detalye ng mga balitang yan at iba pang balita aking ihatid sa kabuuan ng ating Afternoon Pasada with Lucille hanggang mamayang alas 7. Kaya relax lamang and keep tuning in. Magandang hapon!

0: Magandang hapon mga kaibigan. 7 minuto makalipas ng alas 3, narito ang ating mga balita mula sa Pilipinas. Patuloy ang paghahanda ng ilan sa patuloy ring epekto ng umiiral na El Nino sa supply ng tubig sa mga susunod na buwan, kahit maayos pa rin ang level ng tubig sa mga dam. Payo naman ang pag-asa na mabuting simulan na ang pagiging wais sa paggamit ng tubig. Ang report mula kay Rafael Bosano.
1: Halos 4,000 piso ang ginastos ni Olivia sa mga drum ng tubig na kanyang binili sa isang tindahan sa Quezon City. Tuwing gabi anya ay nawawala ng tubig sa kanilang lugar at dahil 11 sila sa kanilang bahay, mahalaga ang mag-imbak lalo't inaasahan ng tagtuyot sa mga susunod na buwan.
2: Napakahirap pong mawala ng tubig kasi kumbaga hindi mo pa alam kung saan ka magigit. Wala tayong magagawa kasi maganda na yung naniniguro tayo.
1: Hindi na mabilang na may-ari ng tindahan ng drum at mga basyo ng tubig kung ilan ang kanilang nabobenta sa isang araw. Pero malinaw na sa dami ng gustong bumili ay kinailangan na rin nila magtaas ng presyo. At ang dahilan dito ay ang sinasabing paghahanda ng mamamayan sa posibilidad ng kawalan ng tubig sa mga susunod na buwan dahil sa Super El Nino.
3: Dati naman nakukuha yan ng 1,000, 900 pa ngayon. Eh ngayon wala eh, lagpas 1,000 ang delivery.
1: Base sa monitoring ng PAGASA, lahat ng kanilang binabantayan na dam sa ngayon ay maayos pa ang antas ng tubig. Yung iba, halos umabot pa nga sa spilling level. Mararamdaman ang kasagsagan ng Super El Nino sa katapusan ng Disyembre na posibleng umabot pa hanggang unang bahagi ng 2027. Pero ngayon pa lang anila, mabuting umpisahan na ang pagiging wais sa paggamit ng tubig.
4: Kayang gawin naman ng lahat. Yung I think yung ano, yung mag-recycle ng tubig na pwede naman. Halimbawa po, yung mga pinaglabahan, kung hindi naman delikado yung paggagamitan, halimbawa paglinis po ng atin pong mga bakod na bakuran, siguro we start educating everyone na gumamit talaga ng baso sa pag tayo po ay magsisipilyo. Mga ganun po, those are practical ways.
1: Ang mga water concessionaire na Maynila at Manila Water, tiniyak na may iba pa silang pagkukunan ng tubig bukod sa Angat Dam. Kabilang sa mga ito ang Laguna Lake at ang Wawa Antipolo Water System. Samantala, ipinakita naman ng Department of Social Welfare and Development kung paano nalilinis ng isang portable filter ang maruming tubig na pwedeng magamit sakaling makaranas ng kakulangan ng supply nito.
5: Magkakaroon tayo ng mga barangay installations or later on pwede na lang namin ibigay ang kit sila na mag-install sa mga tahanan nila.
1: Sa huli, sa paraan pa rin ang pagkonsumo ng bawat individual, pamilya at komunidad makikita kung epektibo ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa wais at responsableng paggamit ng tubig. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
0: Samantala, papalapit na ang Pasko, kaya simula na rin ang paghahanap ng pangregalo o palamuti sa bahay. Pero sa dami ng mga produktong mabibili, lalo na online, paano nga ba matitiyak na ligtas at hindi peke ang mga ina-add sa cart? Ang report mula kay Andrea Tagines.
6: Dahil Burr months na, naghahanap na si Javier ng mga kumukutikutitap na Christmas lights para sa kanilang bahay. Pwede naman siyang umorder online, pero anya, mas gusto niyang personal na nakikita at nasusubukan ang mga produktong binibili niya.
7: Di pala substandard, mayroong problema, mayroong warranty, mayroong pabulin. Kaya dito nila ako.
6: Ayon sa Department of Trade and Industry, ito ang layunin ng Certified Products Expo na idinaraos ngayon sa isang mall sa Mandaluyong. Ang turuan ang mga mamimili na pumili ng mga produktong ligtas at pasado sa DTI standards. Lalo't marami pa rin nagbebenta ng mga peke at hindi sertipikadong produkto sa merkado.
8: Madami talaga, especially with the e-commerce. No? Pwedeng masunog, pwedeng masira, pwedeng quality is not so good. So after a few uses lang, sira na. Or it can cause also damage to property. So sayang naman yung hard-earned money that you put into these products. So we need to make sure that the consumers are protected.
6: Payo ng DTI? Sa tindahan man o sa mga online selling platform bibili, tingnan muna kung may Philippine Standard o PS Mark o kaya naman ay Import Commodity Clearance o ICC sticker ang napupusuang produkto bago ito bilhin. Patunay ang mga ito na dumaan sa pagsusuri ang mga produkto at natugunan ng mga ito ang mga kinakailangang pamantayan ng DTI. Meron ding app ang DTI kung saan pwedeng iscan ang QR code ng isang produkto para makita kung legit ba ang nakalagay na PS mark o ICC sticker. Pagdating naman sa mga pagkain o ibang health at cleaning products, red flag yung mga naglalagay ng FDA logo o kaya ng mga labels na FDA approved. Sa halip, ang kailangang hanapin ay itong license to operate ng establisimento at certificate of product registration ng bawat produktong binibenta nila. May sarili ring online verification portal ang FDA para masuri kung nakarehistro ang mga produkto at lisensyado ang seller. Dahil hindi lahat ng mura ay tipid, lalo na kung kaligtasan ang nakataya. Samantala, sinabi ng DTI na sa ngayon, wala pang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga grocery at supermarkets gaya ng mga delata at tinapay. Sa kabila ito ng patuloy na pagtaas na presyo ng produktong petrolyo, bunsod ng sigalot sa gitnang silangan. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
0: Pa nating balita, nananawagan ang Simbahang Katolika na ipagdasal ang kalusugan ni Pope Leo XIV. Sumalang ang Santo Papa sa operasyon para tanggalin ang tumor sa baga matapos ma-diagnose na may lung cancer. May report si Johnson Manabat.
9: Mula pa sa Cebu ang mag-asawang Maymay at Richard. Dito sa San Agustin Church sa Intramuros, Maynila, inabutan namin silang nagdarasal. Hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa leader ng simbahan na si Pope Leo XIV na humaharap ngayon sa hamon sa kanyang kalusugan.
10: Magpagaling siya, then kadang dapat hindi siya mag-lose hope. Mag-pray lang tayo kasi ang Panginoon lang talaga nakakalam sa lahat kasi siya lang kasi may-ari sa tawa natin at sa buhay natin. So, pray lang talaga.
9: Ang magkaibigang senior citizen na Sena Norma at Hermine Hilda, batid kung gaano kahirap lalo na sa isang may edad na ang magkasakit.
11: Well, it's a little sad that the Pope is sick. So we pray that he will get well because he's a young Pope, di ba? He has not served that long yet. I hope he gets well.
12: Prayers for his healing. Sana gumaling pa siya.
9: Sabi ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, malaking bagay ang sama-samang pagdarasal para sa ikagagaling ng Santo Papa.
13: Panalangin po natin ng patuloy ang Santo Papa, nawa pagkatapos ng kanyang operasyon ay magtuloy-tuloy ang kanyang paggaling. Kung ano pa mga medical interventions ang gagawin para sa kanya, sana maging epektibo ito. At hilingin natin ang tulong ng Diyos para isang milagro mangyari para sa ating Santo Papa.
9: Ang turistang si Piolo mula sa Canada, dinayo pa ang Vatican sa pag-asang masisilayan si Pope Leo XIV, pero
14: nalungkot ako kasi devoted Catholic ako from the Philippines. Pinalaki ako sa Catholic family. Sayang, hindi ko nakita si Pope. Pope Leo, get well soon. Kaya mo yan. Maraming nakasuporta sa iyo, maraming nagmamahal sa iyo.
15: Get well soon, Pope Leo!
9: Sa San Agustin Church sa Intramuros, Maynila, matatagpuan ang mga memorabilia ng Santo Papa. Kabilang dito ang chasuble o kasulyang ito na isinuot niya nang bumisita sa bansa bilang Prior General ng mga Agustinians. Pinakakaingatan din ng mga Agustino ang mga larawang ito at librong gaya nito ng Noe Prior General na si Robert Provost bago pa niya gamitin ang Pope Leo XIV. 90 minuto ang itinagal ng operasyon sa kanang baga ng Santo Papa. Sabi ng Vatican, tagumpay ang operasyon sa 71 anyos na Santo Papa. Sabi ng mga kapwa Agustino ni Pope Leo XIV, ipinauubayan na nila sa Poong Jesus, sa Inang Maria at kay San Jose ang kalusugan ng Santo Papa. Si Cardinal Pablo Virgilio David, ibinahagi ang pagkikita nila ni Pope Leo XIV nitong October 7, ang kapistahan ng Our Lady of the Holy Rosary. Gaya ni Zaccheo sa Biblia, nasurpresaan niya siya sa pagtapik ng Santo Papa sa kanyang balikat habang nakayuko at hinihintay ang pagdaan nito sa kanyang harapan. Sa mga larawang ibinahagi ng kardinal, makikita ang pagyakap at pagkamay sa kanya ng Santo Papa. Si Cardinal Tagle muna ang namuno sa isang misa sa St. Peter's Square at binasa niya ang homily ni Pope Leo XIV. Ipinagdasal din ang Santo Papa sa Misa. Karen ang sabi ng...
0: ating mga balita mula sa Pilipinas.

afternoon mga kaibigan. Ang ating oras, alas 3:18 para sa kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayon. Mostly cloudy ang ating kalangitan and 11 degrees. Mamayang gabi, partly cloudy at bababa ang temperatura sa 6. Bukas, araw ng Huwebes, maula po ang ating umaga. Pakibaon ang inyong mga payong or raincoats dahil magiging maulan sa hapon at mahangin umaga at hapon. Temperatura natin na akyat hanggang 10 degrees tomorrow. Extended forecast sa Biyernes ay maaraw, high of 10. Maaraw din sa Sabado, high of 15. And on Sunday, it's gonna be sunny and a high of 17 degrees. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 11 degrees sa Winnipeg.

0: Magandang hapon mga kaibigan. Sa ating balitang kalusugan, pag-usapan natin at alamin ang bagong research tungkol sa araw-araw na pag-inom ng kape. Hatid ng Superlube Auto Centers, ang Winnipeg Winter Oil ang nag-iisang motor oil na may kahanga-hangang guarantee. Your car will start and go o ang Superlube ang magbabayad ng tow. Kapag kinonsumo in moderation, ang kape ay maaring makapaghatid ng iba't ibang health benefits. In particular, in-explore sa recent research ang potential impact ng kape sa kalusugan ng puso at liver. Isinasuggest sa findings na ang kape ay maaring makatulong sa pagprotekta sa iba't ibang kondisyon tulad ng cirrhosis, liver cancer at AFib. Ayon pa sa pag-aaral, ang 3-5 tasa ng kape na nasa 8 ounces per cup or 400 milligrams of caffeine bawat araw ay generally safe para sa karamihan ng mga adults. Ang 5 ng kape ay maaari ring makatulong para mapababa ang panganib ng mga cardiovascular problems tulad ng AFib, coronary heart disease, heart failure at stroke. Ang black or halos walang asukal na kape, particularly when consumed in moderation, ay lumalabas na naghahatid ng dagdag na benepisyo beyond its caffeine content. Ayon kay Claire Cohen, nutritional therapist sa Not Nutritional Therapy. Gayunman, iba't iba umano ang individual responses sa kape. Depende sa ating genetics influence ang bilis ng pag-metabolize natin sa kape. Kaya may mga tao, di ba, na okay ang ilang tasa ng kape bawat araw, pero yung iba naman na uminom ng same amount ay maaring tumaas ang blood pressure, mag-trigger ng palpitations o ma-disrupt ang kanilang tulog dahil sa mabagal na pag-metabolize sa caffeine. Conclusion ng mga researchers na ang pag-aaral na ito ay nagbubukas ng pintuan para sa mga susunod pang pag-aaral para madetermina kung ang kape ay actually magiging tool para makaprotekta laban sa atrial fibrillation. Ang ating balitang kalusugan hatid ng Super Auto Centers.
1: As Canadians, we wear toques, scarves, and mittens as badges of honor. We don't hide from winter. We get out there and drive. Winnipeg Winter Oil was made for winters like this, and it's only available at Superlube Auto Centers. It's the only motor oil that comes with this incredible guarantee. If for any reason your car won't start and go, I will pay your tow. Winnipeg Winter Oil at Superlube Auto Centers. It's a Canadian thing.

0: afternoon mga kaibigan. Alas 3:49 ang ating oras. Abangan ang ating pag-ikot mundo. Alamin muna natin kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayon. Mostly cloudy and 11 degrees. Mamayang gabi mainly cloudy at bababa ang temperatura natin sa plus 5. Bukas araw ng Huwebes, maulap. At maulan naman sa bandang hapon, mahangin din po maghapon. Kaya huwag kalimutan na inyong mga payong o raincoats. High of 10 degrees tomorrow. Extended forecast para sa Biyernes, maaraw, high of 10. Maaraw din sa Sabado, high of 16. At muling maaraw sa Linggo and a high of 17 degrees. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 11 degrees sa Winnipeg.
1: Hatid ng Witchy Wonderland sa Exhibition Park. Manginig sa tuwa sa Electric Cauldron Dance Party at sumakay sa Pumpkin Patch Express. Bisitahin ang witchywonderland.com.
2: Bawat segundo, buhay nagbabago saan mang dako. Alamin ang pinakahuling kaganapan sa ating Pag-ikot Mundo.
0: Inanunsyo ni U.S. President Donald Trump ang malawak na oil, gas, and mineral exploration sa aniyay Our New and Beautiful Greenland. Bagaman hindi malinaw kung anong mga developments ang kanyang sinasabi. Sa kabila ng optimismo ni Trump, ang harsh climate ng Greenland na isang self-governing territory ng Denmark sa halip na isang bahagi ng U.S., gayon din ang kawalan ng infrastructure ay naging mga balakid na sa mga naunang pagtatangka na mag-extract ng so-called rare earth minerals, gayon din ng langis at gas. Samantala, patay ang 6 na katao kabilang ang isang bata Martes ng gabi sa pagbagsak ng isang eroplano malapit sa Wisconsin Dells. Ayon sa Sauk County Sheriff's Department, ang 6-seat single-engine plane ay bumibiyahe mula sa Kenosha patungong Menomonee nang bumagsak sa isang kakahuyan malapit sa Mirror Lake State Park sa bayan ng Delona bago mag-alas 10 ng gabi. Sinasabing umuulan noon at mayroon ring thunderstorm sa area. Sa iba pang balita, pinasalamatan ni Pope Leo XIV ang mga Katoliko sa pagdarasal sa kanyang unang mensahe ngayong Miyerkules matapos sumailalim sa surgery dahil sa lung cancer sa Roma. Humiling rin siya ng patuloy na pagdarasal para sa kanya at ipagpapatuloy rin daw niya ang pagdarasal para sa lahat. Ang Papa ay na-diagnose with pulmonary adenocarcinoma, isang common type of lung cancer, sa isinagawang 70 minutong surgery sa Rome nitong Martes, kung saan inalis ng mga doktor ang lower lobe ng isa sa kanyang baga ayon sa medical staff. Sinabi naman ng kanyang mga doktor na ang recovery ng 71-year-old pontiff ay proceeding as expected. Nakakalakad na rin umano ito sa loob ng kanyang quarters sa ospital at nakasama na rin sa isang misa kasama ang iba pang pari sa loob ng ospital ayon sa Vatican.
3: Election Day is Wednesday, October 28th in the city of Winnipeg. Advance voting is now available throughout the city. All you need is ID proving your name and current address. To find locations and times that fit your schedule, visit winnipeg.ca/where-do-i-vote.
4: Halina sa Sam's Manufacturers Carpet with almost 40 years of experience in flooring industry. Located sa 1069 Notre Dame. Big sale ngayon sa lahat ng flooring, vinyl plank, laminate, carpet, ceramic, and hardwood while supplies last. Look for Remy and Dave para sa discounts. Sam's Manufacturers Carpet, 1069 Notre Dame.
5: This Halloween, forget the candy. Take a shot at some cold hard cash instead. Join us Halloween night at South Beach Casino and Resort for our monster cash prize giveaways featuring two $10,000 cash prizes. Plus experience the electrifying Blizzard of Oz tribute show celebrating the music of Ozzy Osbourne, the true Prince of Darkness. Step into our Halloween howl at South Beach Casino and Resort if you dare. Show tickets and all the eerie details at southbeachcasino.ca.
0: Mayroon na lamang 6 na minuto bago sumapit ang alas 4 ng hapon. Bibiyahin na tayo patungo sa ating susunod na oras ng Afternoon Pasada with Lucille. Kaya abangan ka na pong alas 4, mga balita mula Pilipinas ang inyong mapapakinggan. And after that ay 4 na magkakasunod na awitin sa ating 4 at 4. Kaya kung kayo man ay nasa bahay na o nasa trabaho pa rin, di kaya naman bumibiyahe sa ngayon, keep it here sa ating Afternoon Pasada with Lucille hanggang mamayang alas 7.

0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: Narito ang mga nagbabagang balita mula sa Pilipinas. Mula sa ABS-CBN Satellite News Service. Balita ngayon.
2: Sinitan ng Commission on Audit ang 11.87 million pesos cash advances para sa biyahe sa ibang bansa ng mga opisyal ng Sandigan Bayan. Pasok dito ang kanilang pagpunta sa Amerika, Australia, United Arab Emirates, Singapore at Qatar. Ayon sa COA, umabot sa 2.57 million pesos ang pinakamalaki at minsan ang cash advance ng apat na associate justices na pumuntang Hungary para matuto ng paggamit ng AI para sa criminal legal professionals. Puna po ng COA, kulang sa dokumento ang cash advances gaya ng letters of invitation, fare quotations mula sa tatlong travel agencies at flight itineraries. Lumabas din na ang liquidation reports para sa 7.16 million pesos na cash advances ay walang kasamang ulat tungkol sa mga naging biyahe, bagamat may mga sertipikasyon ito ng pagdalo. Sinabi naman sa report na tatalima ang Sandigan Bayan sa rekomendasyon ng COA. Inanunsyo po ng hepe ng Quezon City Department of Public Order and Safety o DPOS na si Elmo San Diego na sasalang sa evaluation o pagsusuri ang nasa 300 dating miyembro ng binuwag na Task Force Disiplina bago sila malipat sa ahensya. Ayon kay San Diego, kailangan magsumite ang mga dating empleyado ng police at NBI clearance at sumailalim sa drug test at neuropsychiatric examination. Iginiit din ni San Diego na hindi bibigyan ng mga baril o batuta ang kanilang mga tauhan. Binuwag ang task force disiplina matapos mamaril at makapatay ng 3 lalaki ang isang lasing na miyembro sa Barangay Batasan Hills noong Lunes ng madaling araw.
3: I-absorb ko yung 300 strong na mga employee niyan eh. Pero meron tayong betting procedure doon. We encourage before na may batuta sana, and if you have batuta tapos enforcer ka, chances are pag nagalit ka mababatuta ka eh. Tinanggal na rin namin yun.
4: Halos 4,000 piso ang ginastos ni Olivia sa mga drum ng tubig na kanyang binili sa isang tindahan sa Quezon City. Tuwing gabi-an niya ay nawawala ng tubig sa kanilang lugar at dahil 11 sila sa kanilang bahay, mahalaga ang mag-imbak lalo't inaasahan ng tagtuyot sa mga susunod na buwan.
5: Napakahirap pong mawala ng tubig kasi kumbaga hindi mo pa alam kung saan ka magigit. Wala tayong magagawa kasi maganda na yung naniniguro tayo.
6: Hindi na mabilang na may-ari ng tindahan ng drum at mga basyo ng tubig kung ilan ang kanilang nabobenta sa isang araw. Pero malinaw na sa dami ng gustong bumili ay kinailangan na rin nila magtaas ng presyo. At ang dahilan dito ay ang sinasabing paghahanda ng mamamayan sa posibilidad ng kawalan ng tubig sa mga susunod na buwan dahil sa Super El Nino.
7: Dati naman nakukuha yan ng 1,000, 900 pa ngayon. Eh ngayon wala eh. Lagpas 1,000 ang delivery.
4: Base sa monitoring ng PAGASA, lahat ng kanilang binabantayan na dam sa ngayon ay maayos pa ang antas ng tubig. Yung iba, halos umabot pa nga sa spilling level. Mararamdaman ang kasagsagan ng Super El Nino sa katapusan ng Disyembre na posibleng umabot pa hanggang unang bahagi ng 2027. Pero ngayon pa lang anila, mabuting umpisahan na ang pagiging wais sa paggamit ng tubig.
8: Kayang gawin naman ng lahat. Yung I think yung mag-recycle ng tubig na pwede naman. Halimbawa po, yung mga pinaglabahan, kung hindi naman delikado yung paggagamitan, halimbawa paglinis po ng atin pong mga bakod na bakuran, siguro we start educating everyone na gumamit talaga ng baso sa pag tayo po ay magsisipilyo. Mga ganun po, those are practical ways.
4: Ang mga water concessionaire na Maynilad at Manila Water, tiniyak na may iba pa silang pagkukunan ng tubig bukod sa Angat Dam. Kabilang sa mga ito ang Laguna Lake at ang Wawa Antipolo Water System. Samantala, ipinakita naman ng Department of Social Welfare and Development kung paano nalilinis ng isang portable filter ang maruming tubig na pwedeng magamit sakaling makaranas ng kakulangan ng supply nito.
9: Magkakaroon tayo ng mga barangay installations or later on pwede na lang namin ibigay ang kit sila na mag-install sa mga tahanan nila.
4: Sa huli, sa paraan pa rin ang pagkonsumo ng bawat individual, pamilya at komunidad makikita kung epektibo ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa wais at responsableng paggamit ng tubig.
0: This is 92.7 FM, CKJS.

0: Hello, mabuhay mga kaibigan. Magandang hapon. Welcome sa ikalawang oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Araw na po ng Miyerkules, kumbaga ay hump day na nga. Ibig sabihin, naka-alpas na tayo doon sa hump ng buong linggo. So pretty soon, weekend na ulit. Diba? Pagka, kung napapansin ninyo, pag dumaan ng Miyerkules, parang mas bumibilis yung takbo ng araw. Alright, magandang hapon mga kaibigan. Thank you for tuning in sa ating program. At antabayanan pa rin tuloy-tuloy hanggang mami alas 7, magagandang awiting Pinoy, samut-saring impormasyon, may init na balita mula sa iba't ibang lugar sa mundo. At abangan rin, mamimigay tayo ng 4 pass, 4 tickets para sa Witchy Wonderland sa Red River X. Kaya abangan ang inyong cue to call. Alas 4.21 para sa kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayon ay maulap at 9 degrees ang ating temperatura. Mamayang gabi naman, mainly cloudy, bababa ang ating temperatura sa plus 5. Bukas, araw ng Huwebes, huwag pong kalimutan na inyong mga payong or raincoats dahil it's gonna be cloudy at maulan at mahangin buong maghapon. Temperatura natin naabot sa 10 degrees tomorrow. Extended forecast para sa Biyernes, maaraw high of 10, Sabado maaraw din and a high of 16, and on Sunday it's gonna be sunny as well and a high of 17 degrees. Sa kasalukuyan ay maulap, 9 degrees sa Winnipeg.
1: Close friend tawag ba?

0: Let's do it.
1: Alright, yan ang inyong cue to call 204-780-8181 kung nais nyo po ng 4 free tickets para sa ating Witchy Wonderland sa Red River X, October 22 hanggang 31. As for 2 weeks ay nako mag-e-enjoy po yung buong pamilya, buong barkada. Hindi naman ito masyadong katatakutan, actually fun nga ito. Ano? So sabi kasi nila they wanted it to be a family friendly event kaya hindi masyadong nakakatakot. Pero syempre, may konting flavor pa rin ng Halloween, di ba? So, make sure lamang po na yung mga tatawag, di pa kayo nanalo for the past 60 days para mabigyan natin ng chance yung iba nating listeners na makapanalo rin ng premyo dito sa CKJS. So, tawag na, now na, 204-780-8181. Okay, tingnan natin sino ng ating lucky caller ngayong hapon. Oops. Hello, magandang hapon.
2: Hello, magandang hapon.

0: Yes. Have you been there? Pagka meron silang Witchy Wonderland?
1: No, never pa.
0: Ayun.
1: At sabuha doon lang.
0: Yeah, so tamang-tama, we have 4 tickets for you. So pwede mo pang isama yung mga kapamilya mo.
1: Okay. Kailan to?
0: October 22 ngayon, hanggang 31 ito. Oh,
1: 22 to 31. Okay, thank you.
0: Okay, baka may gusto ka batiin.
1: Bati ko lang lahat ng nakikinig, nagdadrive eh.
0: Nagdadrive sila o nagdadrive ka?
1: Ako. Pero naka-speaker.
0: Ayun, oo. Para safe na safe ang lahat, di ba?
1: Yeah.
0: Okay, Aurora, thank you and congratulations sa iyo. Thank you for tuning in sa ating program. And please stay on the line. May kukunin ako impormasyon, ha?
1: Okay, thank you.
0: Okay, you're welcome. Thank congratulations.
1: You, have a good day. Okay.
0: Sa mga hindi po pinalad, huwag mag-alala, hanggang Friday, mamimigay tayo ng 4-pack of tickets para sa Witchy Wonderland sa Red River X.

Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na alas 4:32. Narito ang ating mga balita dito sa Manitoba at iba pang bahagi ng Canada. Simula sa susunod na taon, magpapatupad ang probinsya ng Manitoba ng mga bagong regulasyon para sa mga e-scooter riders and personal electric vehicles sa ilalim ng Highway Traffic Act. Kabilang sa mga bagong batas, kailangan ng mga riders ay at least 16 anyos, nakasuot ng helmet, at ang speed limits ay isa-set sa maximum of 25 kilometers per hour. Sa isang news release mula sa probinsya, nakalagay na ang mga personal electric vehicles ay hindi papayagan sa mga sidewalks at mga kalsada na ang speed limit ay higit sa 50 kilometers per hour. Ang mga e-bikes ay hindi naman sakop ng mga restrictions na ito. Ayon pa sa gobyerno, aasahan ng publiko na makakakita ng mix of things sa susunod na taon, kabilang ang pagpunta ng mga officers sa mga bike paths para i-monitor ang speed limits base sa community feedback, gayon din sa mga popular trails. Samantala, sisimula ng City of Winnipeg ang controlled burn sa mga natural areas ngayong Linggo. Ayon sa city, ang mga kontroladong pagsunog ay gagawin hanggang mid-November, depende sa panahon at kondisyon ng hangin. Mahalaga umano ang papel ng apoy sa preservation at restoration ng prairies. Kapag wala or kulang umano ang apoy, ay nagagawang mang-invade ng mga damo at malalagay sa panganib ang plant communities ayon sa city. Hindi naman pa in-specify ng city kung saang mga lugar gagawin ang controlled burns. Ayon sa city's website, ang mga wildfires ay nagpapanumbalik ng nutrients sa lupa at nakakatulong sa panibagong pagsibol. Ang mga controlled burns ay nakakabawas rin umano sa encroachment ng mga woody species at tumutulong na makontrol ang invasive, non-native species. Ang mga controlled burns ay ginagawa na sa Winnipeg simula pa 1986. Sa iba pa nating balita, mag-aanunsyo ang federal government ng mga plano nitong pondohan ang mga bagong infrastructure, equipment at recruitment efforts ng mga union at iba pang organisasyon para ma-train ang mga workers bilang bahagi ng isang major funding announcement na inaasahan ngayong Huwebes. Inaasahan na si Secretary of State for Labor John Zirulelli ng mag-a-announce ng mahigit 350 million na pondo. Layunin umano ng funding na matupad ang objective na inanunsyo sa Spring Economic Update na tinatawag na Team Canada Strong, isang plano na makapag-recruit, mag-train at mag-hire ng 80,000 hanggang 100,000 na bagong skilled trades workers sa nationally recognized Red Seal Certification pagsapit ng 2030 hanggang 31. Ang push na ito ay bahagi ng isang ongoing effort para maisara yung gap sa mahigit 20,000 skilled trades workers kada taon. At ito po ang balitang ito ay habang inanunsyo ng Liberals ang C-39, isang panukalang batas na naglalayong mapabilis ang major project approvals at construction na dadaan sa parlamento. Yan ang ating mga balita sa Canada.

afternoon, alas 4:35 ng hapon. Dito sa Winnipeg ay maulap ang ating kalangitan. 9 degrees ang temperatura. Mamayang gabi naman, mainly cloudy at bababa ang ating temperatura sa plus 5. Bukas araw ng Huwebes, maulap sa umaga. Sa hapon naman ay maulan at maghapon rin pong mahangin. Kaya ingat tomorrow, temperatura aabot sa 10 degrees bukas. Sa kasalukuyan ay maulap, 9 degrees sa Winnipeg.

0: Hello mga kaibigan, para sa ating mga chika sa ating Showbiz Bits. Maaga ang takutan ngayong taon sa pagbibida ni Janine Gutierrez at Charlie Dizon sa bagong mystery thriller at original series na Balaraw. Bukod rito, aabangan rin ang kapamilya singer na si Ella Nimfa sa kanyang debut sa teatro para sa horror musical na Inday. Ang mga chika mula kay MJ Felipe.
1: Pasampol pa lang ng ritual. Nakakapanindig balahibo na ang horror musical na Inday. Ito ang theater debut ng kapamilya singer at dating The Voice Kids champion na si Ella Nimfa.
2: Tinake ko tong project na to because gusto ko po ma-challenge. Okay. Kasi alam naman po ng lahat na hindi po ako isang actor, hindi din po ako nagta-teatro. But then nabigyan po ako ng opportunity now.
1: Mga batikan sa teatro ang makakasama ni Ella, kaya nag-workshop siya ng husto. Bukod sa pag-arte, bibigyang boses ng musical ang classic Manila sound ng The Boyfriends.
2: I am going to act alongside with Katrina Velarde. Friend ko din po siya, and I'm just so happy na magkakasama kami finally sa isang project. And first musical niya din, so I am very, very proud of us.
3: So, ayun po. So showdown to, kasi you guys are both known for Biritan.
2: Yes po. Ah, we'll see. It's for you to find out.
1: Limited 3-day run lang ang Inday the Musical sa RCBC Plaza Theater sa Makati. Simula October 16 hanggang 18. Samantala, first time ding magsasama ni Janine Gutierrez at Charlie Dizon sa isang proyekto, ang Netflix original mystery thriller series na Balaraw. Makakasama rin nila sina Ronnie Lazaro, Noni Buencamino at iba pa sa direksyon ni Ray Red.
4: When I heard that the theme of Balaraw was basically the theme of goodbye at Red, kahit ano pa yan, game na ako. And then when I saw the deck, when I saw the script, tatapusin ko siya in one reading eh. Kasi super exciting, super page turner, and napaka-epic ng kwento. So all of that, easy yes.
1: Lovers ang papel ni Janine at Charlie. Pero mas pupukaw sa mga manonood ang misteryo sa likod ng isla ng Balaraw, ang pagkawala ng ina ng karakter ni Janine at ang koneksyon niya sa isla. Sa October 29, ang worldwide premiere ng Balaraw sa Netflix.
5: Walang nakakaalis ng buhay sa islang ito.
1: MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: Takot nga yun ah. Yung ating mga chika sa ating Showbiz Bits.

Alamin natin muli, kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayong alas 4.48. Sa kasalukuyan ay maulap at 9 degrees. Mamayang gabi naman maulap din at bababa ang temperatura sa plus 5. Bukas araw ng Huwebes, maulap sa umaga pero bandang hapon po ay maulan at magiging mahangin din umaga at hapon bukas. Temperatura aabot sa 10 degrees. Extended forecast para sa Biyernes, maaraw high of 10. Sabado, maaraw din high of 16. At sa Linggo, muling maaraw and a high of 17. Sa kasalukuyan ay maulap, 9 degrees sa Winnipeg.

Patuloy ang inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasada with Lucille. That was Goodbye with Sid Harta. 4 minutes bago sumapit ng alas 5. Bibiyahin na tayong muli patungo naman sa ating susunod na oras ng Afternoon Pasada with Lucille na puno pa rin syempre at inyong kakasiyahan, ang magagandang awiting Pinoy, samut-saring impormasyon at may init na balita mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Kaya mag-tune in po habang nasa bahay, namamahinga, nagme-merienda o di kaya nasa trabaho o bumibiyahe ngayon. Tuloy-tuloy hanggang maming 7 sa ating Afternoon Pasada with Lucille.

Hello sa inyong lahat. Kumusta? Hopefully so far so good ang takbo ng inyong araw saan man kayo naroroon ngayon at naabot ng ating program. Mabuhay and welcome sa ikatlong oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Ipagpatuloy pa rin sana ang inyong pag-tune in sa 92.7 FM CKJS at online sa ckjs.com para sa karagdagang musikahan, balitaan, chikahan at iba pa.

0: Afternoons with Lucille.
1: Nagpapatuloy ang inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Para sa ating mga balita dito sa Manitoba, simula sa susunod na taon, magpapatupad ang probinsya ng mga bagong regulasyon para sa mga e-scooter riders at personal electric vehicles sa ilalim ng Highway Traffic Act. Kabilang sa mga bagong batas, kakailanganin ng mga riders ay at least 16 anyos, nakasuot ng helmet, at ang speed limits ay isa-set sa maximum of 25 kilometers per hour. Sa isang news release mula sa probinsya, nakalagay na ang mga personal electric vehicles ay hindi papayagan sa mga sidewalks at mga kalsada na ang speed limits ay hihigit sa 50 kilometro kada oras. Ang mga e-bikes hindi naman po sakop ng mga restrictions na ito. Ayon pa sa gobyerno, asahan na ng publiko na makakakita ng mix of things sa susunod na taon, kabilang ang pagpunta ng mga officers sa mga bike paths para i-monitor ang speed limits base sa community feedback, gayon din sa mga popular na trails. Samantala, iniulat ng Statistics Canada na mas maraming Canadians at Americans ang tumawid sa border sa pagitan ng dalawang bansa sa nakalipas na 6 na buwan kumpara noong isang taon. Ayon sa ahensya, ang mga Canadian residents ay bumiyahe ng 1.9 million return trips mula sa US noong isang buwan by automobile and by air na mataas ng 6.8% kumpara noong September 2025. Ayon pa sa Statistics Canada, ang spike na ito ang ika-anim na sunod ng year-over-year growth of visits papuntang US ng mga Canadian residents. Sa kabilang banda, ayon sa StatsCan, ang US residents visit sa Canada ay tumaas rin ng 17.2% noong isang buwan kumpara sa same month noong isang taon na nasa 1.8 million trips. Ang pagtaas ng cross-border travel ay sa gitna ng nagpapatuloy na trade war sa pagitan ng dalawang bansa kung saan nagpataw si US President Donald Trump ng outright bans sa mga imports ng ilang Canadian goods noong isang buwan, kabilang ang maraming alak na gawa sa Canada, dairy byproducts at ilang motorsiklo. Yan na ating mga balita sa Manitoba.

Hatid ng Witchy Wonderlands Exhibition Park. Tipunin ng lahat at sama-samang gumapang, tumalon-talon at magsayaw sa isang adventure na maiibigan ng buong pamilya. Bisitahin ang witchywonderland.com.

0: nagpaiwan sa biyahe para sa marurot na saya dito sa Afternoon Pasada. Sakay na!
1: Thank you for tuning in sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Para sa ating mga balita mula sa ibang bansa, patay ang 6 na katao kabilang ang isang bata Martes ng gabi sa pagbagsak ng isang eroplano malapit sa Wisconsin Dells sa Wisconsin. Ayon sa Sauk County Sheriff's Department, ang 6-seat single-engine plane ay bumibiyahe mula sa Kenosha patungong Menomonee nang bumagsak sa isang kakahuyan malapit sa Mirror Lake State Park sa bayan ng Delona bago mag-alas 10 ng gabi. Umuulan noon at meron ding thunderstorm sa area. Samantala, pinasalamatan ni Pope Leo XIV ang mga kapwa Katoliko sa pagdarasal sa kanyang unang mensahe ngayong Miyerkules matapos sumailalim sa surgery dahil sa lung cancer sa Roma. Humiling rin siya ng patuloy na pagdarasal para sa kanya at ipagpapatuloy rin niya ang pagdarasal para sa lahat. Ang Papa ay na-diagnose with pulmonary adenocarcinoma, isang common type of lung cancer, sa isinagawang 70 minutong surgery sa Rome nitong Martes kung saan inalis ng mga doktor ang lower lobe ng isa sa kanyang baga ayon sa medical staff. Sinabi naman ng kanyang mga doktor na ang recovery ni Pope Leo ay proceeding as expected. At nakakalakad na rin umano ito sa loob ng kanyang quarters ospital at nakasama na rin sa isang misa kasama ng iba pang pari sa loob ng ospital ayon sa Vatican. Yan ang ating mga balita mula sa ibang bansa. Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, partly cloudy at pababa ang temperatura sa 6. Bukas, araw ng Huwebes, maulap ang ating umaga. Pero sa hapon po, maulan at mahangin. Maghapon pong mahangin tomorrow. Temperatura aabot sa 10 degrees. Extended forecast naman sa Biyernes, maaraw, high of 10. Sabado, maaraw din, high of 15. Maaraw din sa Linggo and a high of 17. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at online sa ckjs.com.

0: Listen to 92.7 FM CKJS on the iHeartRadio app.
1: Get the app for free in your app store now.
0: Search iHeartRadio.
2: Ang bilis ng oras, pabiyahin na tayo sa ating susunod na oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Kaya panatilihin pa rin sana ang inyong pakikinig saan man kayo naroon at magpapatuloy rin naman ang pagbiyahe ng ating magagandang awiting Pinoy sa mutsari impormasyon at mainit na balita mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Ako ang inyong nakabarkada si Lucille at ito ang Afternoon Pasada.

Hello, mabuhay mga kaibigan. Nagpapatuloy ang inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasado with Lucille. Welcome sa ating ika-apat at huling oras ng Barkadahan. Patuloy tayong napapakinggan sa 92.7 FM, CKJS, at online, all over the world. Napapakinggan po ang ating mga programang Pinoy dito sa CKJS, sa ckjs.com. Sumama kayo hanggang mamayang alas 7 para sa pagpapatuloy pa rin ng magagandang awiting Pinoy sa mutsaring impormasyon at may init na balita mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Kaya tutok lamang sa ating Afternoon Pasada.

0: Para sa ating balitang kalusugan, alamin natin ang bagong research tungkol sa araw-araw na pag-inom ng kape. Kapag kinonsumo in moderation, ang kape ay maaring makapaghatid ng iba't ibang health benefits. In particular, in-explore sa recent research ang potential impact ng kape sa kalusugan ng puso at liver. Isinasuggest sa findings na ang kape ay maaaring makatulong sa pagprotekta sa iba't ibang kondisyon tulad ng cirrhosis, liver cancer at AFib. Ayon pa sa pag-aaral, ang 3-5 tasa ng kape na nasa 8 ounces per cup or 400 milligrams of caffeine bawat araw ay generally safe para sa karamihan ng adults. Ang 5 ng kape ay maaari ring makatulong na mapababa ang panganib ng mga cardiovascular problems tulad ng AFib, coronary heart disease, heart failure at stroke. Ang black or halos walang asukal na kape, particularly when consumed in moderation, ay lumalabas na naghahatid ng dagdag na benepisyo beyond its caffeine content, ayon kay Claire Cohen, nutritional therapist sa Not Nutritional Therapy. Gayunman, iba-iba umano ang individual responses sa kape. Depende sa ating genetics influence, ang bilis ng pag-metabolize natin sa kape. Kaya may mga tao, di ba, na okay ang ilang tasa ng kape maghapon, pero yung iba naman ang uminom ng same amount ay maaring tumaas ang blood pressure, mag-trigger ng palpitations, o ma-disrupt ang tulog dahil sa mabagal na pag-metabolize sa caffeine. Conclusion ng mga researchers na ang pag-aaral na ito ay nagbubukas ng pintuan para sa mga susunod pang pag-aaral para madetermina kung ang kape ay actually magiging tool para makaprotekta laban sa atrial fibrillation.
1: Sharing is caring. To tell your friends about CKGS Radio Winnipeg, is it the Pinoy way?

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Sinita ng Commission on Audit ang 11.87 million pesos cash advances para sa biyahe sa ibang bansa ng mga opisyal ng Sandigan Bayan. Pasok dito ang kanilang pagpunta sa Amerika, Australia, United Arab Emirates, Singapore at Qatar. Ayon sa COA, umabot sa 2.57 million pesos ang pinakamalaki at minsan ang cash advance ng apat na associate justices na pumuntang Hungary para matuto ng paggamit ng AI para sa criminal legal professionals. Puna po ng COA, kulang sa dokumento ang cash advances gaya ng letters of invitation, fare quotations mula sa tatlong travel agencies at flight itineraries. Lumabas din na ang liquidation reports para sa 7.16 million pesos na cash advances ay walang kasamang ulat tungkol sa mga naging biyahe, bagamat may mga sertifikasyon ito ng pagdalo. Sinabi naman sa report na tatalima ang Sandigan Bayan sa rekomendasyon ng COA. Inanunsyo po ng hepe ng Quezon City Department of Public Order and Safety o DPOS na si Elmo San Diego na sasalang sa evaluation o pagsusuri ang nasa 300 dating miyembro ng binuwag na Task Force Disiplina bago sila malipat sa ahensya. Ayon kay San Diego, kailangan magsumite ang mga dating empleyado ng police at NBI clearance at sumailalim sa drug test at neuropsychiatric examination. Iginiit din ni San Diego na hindi bibigyan ng mga barilo batuta ang kanilang mga tauhan. Binuwag ang Task Force Disiplina matapos mamaril at makapatay ng 3 lalaki ang isang lasing na miyembro sa Barangay Batasan Hills noong Lunes ng madaling araw.
2: I-absorb ko yung 300 strong na mga employee niyan eh. Pero meron tayong betting procedure doon. We encourage before na may batuta sana, and if you have batuta tapos enforcer ka, chances sir, pag nagalit ka, mababatuta ka eh. Tinanggal na rin namin yun.
3: Halos 4,000 piso ang ginastos ni Olivia sa mga drum ng tubig na kanyang binili sa isang tindahan sa Quezon City. Tuwing gabi niya ay nawawala ng tubig sa kanilang lugar. At dahil 11 sila sa kanilang bahay, mahalaga ang mag-imbak, lalo't inaasahan ng tagtuyot sa mga susunod na buwan.
4: Napakahirap pong mawala ng tubig kasi kumbaga hindi mo pa alam kung saan ka magigit. Wala tayong magagawa kasi maganda na yung naniniguro tayo.
5: Hindi na mabilang na may-ari ng tindahan ng drum at mga basyon ng tubig kung ilan ang kanilang nabobenta sa isang araw. Pero malinaw na sa dami ng gustong bumili ay kinailangan na rin nila magtaas ng presyo. At ang dahilan dito,

0: kayang gawin naman ng lahat. Mm-hmm. Yung I think yung ano, yung mag-recycle ng tubig na pwede naman. Halimbawa po, yung mga pinaglabahan, kung hindi naman delikado yung paggagamitan, halimbawa paglinis po ng atin pong mga bakod na bakuran, siguro we start educating everyone na gumamit talaga ng baso sa pag tayo po ay magsisipilyo, mga ganun po. Those are practical ways.
1: Ang mga water concessionaire na Maynilad at Manila Water tiniyak na may iba pa silang pagkukunan ng tubig bukod sa Angat Dam. Kabilang sa mga ito ang Laguna Lake at ang Wawa Antipolo Water System. Samantala, ipinakita naman ng Department of Social Welfare and Development kung paano nalilinis ng isang portable filter ang maruming tubig na pwedeng magamit sakaling makaranas ng kakulangan ng supply nito.
2: Magkakaroon tayo ng mga barangay installations or later on pwede na lang namin ibigay ang kit sila na mag-install sa mga tahanan nila.
1: Sa huli, sa paraan pa rin ang pagkonsumo ng bawat individual, pamilya at komunidad makikita kung epektibo ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa wais at responsableng paggamit ng tubig.
3: This is 92.7 FM CKJS.
4: Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, partly cloudy at pababa ang temperatura sa 6. Bukas, araw ng Huwebes, maulap ang ating umaga. Pero sa hapon po, maulan at mahangin. Maghapon pong mahangin tomorrow. Temperatura aabot sa 10 degrees. Extended forecast naman sa Biyernes, maaraw high of 10. Sabado, maaraw din high of 15. Maaraw din sa Linggo and a high of 17. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at online sa CKJS.com.

0: Afternoon Posada. We'll be right back.
1: Chester and Donna po.
2: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
1: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
2: GMP is brought to you by Vicor Automotive Group,
1: Vicor Community Chevrolet, Vicor Mitsubishi, Vicor Ford, Vicor Nissan at Waverly Mitsubishi.
2: Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
3: Good morning Philippines!
1: Dito lang sa 92.7 FM CKJS.
2: Sa loob ng maraming henerasyon, ang serbisyo ng Cropo Funeral Chapel ang pinagkakatiwalaan ng Filipino community at kanilang pamilya pagdating sa pakikiramay, pangangalaga at pangunawa. Tiwala ang Filipino community at kanilang pamilya sa Cropo para tulungan at suportahan sila sa panahon ng kanilang pangailangan. Sa bawat tradisyon, bawat pamilya, bawat pamamaalam, maaasahan ang mga tauhan ng Cropo sa paghahatid ng personalized service at suporta sa pag-alaala sa namayapan ninyong mahal sa buhay. Cropo Funeral Chapel, caring above all.
4: Boo at the Zoo is back, presented by Access Credit Union, with colorful characters, exciting entertainment, and spooky surprises. Explore Spookyville, Winnipeg's Halloween Town, with just the right amount of fright and fun for the whole family. Tickets go fast. Plan your visit at booatthezoo.ca.

Ano ba ang inyong paboritong dessert? Yan, natanong ko po yan dahil alam nyo ba ngayong October 14, 2026 ay National Dessert Day. Sa araw na ito, sineselebrate ang global tradition of sweet treats, pastry arts, and indulgence. Ang salitang dessert ay sinasabing nagmula sa French verb na desservir. Ibig sabihin ay to clear the table. Sa 16th century European royal and aristocratic customs, ang main savory courses ay kini-clear away pagkatapos ay isinisilbi ang matatamis na prutas, nuts, and spice dishes. At alam nyo ba na ang ice cream and chocolate cake ang widely considered na pinaka-popular at universally enjoyed desserts in the world? Habang yung mga iconic regional treats naman tulad po ng tiramisu, baklava, at pastel de nata ay consistently nagtatop rin sa global food rankings. It's National Dessert Day today! Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, partly cloudy at pababa ang temperatura sa 6. Bukas, araw ng Huwebes, maulap ang ating umaga. Pero sa hapon po, maulan at mahangin. Maghapon pong mahangin tomorrow, temperatura aabot sa 10 degrees. Extended forecast naman sa Biyernes, maaraw, high of 10. Sabado, maaraw din, high of 15. Maaraw din sa Linggo, and a high of 17. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at online sa ckjs.com.

0: take 92.7 FM CKJS wherever you want with the iHeartRadio app.
1: Download the app for free in your app store today.
0: Search iHeartRadio.
2: Malapit nang magtapos ang ating afternoon pasada for today. Maraming salamat po sa inyo naging pagsama at pagbarkada sa lahat ng ating mga sponsors, mga tagapagtaguyod ng ating iba't ibang programang Pinoy dito sa CKJS. Maraming salamat po. Sana dumami pa kayo. Mabuhay. And bukas muli tayong magkakarinigan mula alas 3 ng hapon hanggang alas 7 dito sa ating afternoon pasada with Lucille. At bukas ng umaga, samahan naman ang ating mga barkada, Chester and Donna sa Good Morning Philippines alas 5:30 hanggang alas 9. Mag-iingat mga kaibigan. Enjoy the rest of this beautiful day. Ako niyong nakabarkada si Lucille. God bless. Hanggang bukas. Bye-bye!